미니 tuen mo toba ma se, da dong min zi zi xiong xiong te si. Nga ba, gong ju ku na da, jia ku su zi min dong zi yo ma re. Wo jia da, si ku, jia ku dong zi, si jia su, gong ju na su la di ni, min tong na, min zi la xiong jing te si bar ma se. Ta na, ne yin dan zi wu, nian ka qian po zi si. Yang da bi min ten ta na, chu ku zun jia zi tong go ba di yin. Zhuk ba, min zi dun bur ka zi ni dong wa. Lomé su nga chi dégu réji mhénzé dé ma mangbó xí kká dhéné tóng yé. Dédár xé na shú jé ní mhénzé lá ngá bá zú thé sá bá má zé mhénzé zé ngó wán zhó lá bó yé. Shú yén xé ní mhé zhó tóng zé lá chén zé mú tó bí mhé ní mú tóng bá dá yá na mhé tóng zé má wá lé xó xén thé sí. Dén bá, mhé mangbó nyán tó xé ní tóng zé yé má ré. Mhé mangbó nyán tó xé ní tóng na Minzi mambi pinzi la xujin te bata, ta na nyingka zong ere. Pe na zhungu min tonggyo to, junen gubi minzi sa, ya na leta xovar gubi min to na zhungu shen mato. Tewi, min mambu nyandu tonggyo se, nyingba to minba la gandu xukre. Jeba, min tonggi chu mambu tonggyo me. Min tongga chu mambu to na, posi langba ta, min xioni lu deng to dulin seba mapin. Shidang ni xie na, mi tunga chu zhunjang poba gangza tona chu. Lo mi su nga chi degu reje, mi tungi gama nga inando chu mantona yabu yara. Guba, mi tungi demata ngushe shi juyo mara. Mi tungi shidang gu chusu shiga ni, chusu gegu nangdo, lu dengdo, mi zi ju nuba tuenji yobi, demata ngushe shi na, mi ju nuba la nushun tegu yara. Guba, mi tunga gandwa da samasa jume. Min tunga lungzu mi bin zantong di na, min zi ju nipa tuan matoba ma zi, sab chi na cisu la nyan ka zo si. Pi na, cha xie ju bin min zi da, nyan zi gu bin min ji tunga, ca maang wi si rik su lan zi gu ba dang, ngu mi tung ji, chan ra di ni tung ju ya ma ri. Saka na ba, xian la tripi do zhin xiba de gan yi bi gu xiu jin. Tripi do zhin xiba na, ne ja dama ma yu wa, nu zhi su, ni ro mba di, tripa zi cha ni, Rén yi qir ji bi né ji ré. Né di po yi mi zhé le nö bi sè da. Xun la, mi lu ge sè ji dama ma yu wa gang rong da. Bè ge chan chi lu si qu sir ji chi ba da. Chi bo zhi zan lan. Qin ba zan lan la chi ku jin da. Chi ku su. Do la qu zhi qia ba da ri rén ji gung bu zhe wa la. Chi bi do zhin xi se wa yi. Né da la do zhin di nö ji chi ba da. Chi bo zhi zan lan du ni bi da la du nga ma da. Bama, sima somdo yi chula, tu ngami taane negi kiong yawain. Yina yang, sibi yin tue na wata, zuzir langba, lakbar to siba beba ta, dunja zewa. Diwo di, chibo ta chibi zalando xorni, gana di taane chibi nyingse ne tanda la. Chiding la nina, zezo yoba, gangar sibi yin mde wata, cawa jeba jire. Tui tami taala, mek sibo jeba ta, Yenba loba, zhijin zhendu gacha chwa. Cha yi da sobi milong zizu kiwa ji zhi neda tuanju yore. Pime tabu la chibar to nying mide wata, yigang ga ba ta. Si seba zanji, duwa jabi nangwa ta, lixin nyangba, xiangdu za ngu la gamba. Kam mide wa, gangar do zhin qiru suwa ta, chiba nyingse jibi wangi, chiba qiru suwa, lagbi rektu ba yu. Dui tamar gongsa je ne da li, ye gangar lupo sanro kimbo langba ta, sui do do zo muto bi nazo yo ba. Chiku nando do ma wa, chiba kiwi jing je, chiku yo wa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo nga li kiwa ta, chundu ma mo jo wa, chiba nintze je ba, cawa kiro jo ba. Ta na, nato jing je chishi nintze yan jong si. De tabu la, xia kyu xia ji li, ta yi man tong la. Nebi, chinse zhe zanlan na gani, chi zhi shuwi lam che ba ta. Di wange, chi ba che rin zhuwa ta, chi za sosur, nasu rangi zhe chi bi, ne cha chin to zhune, xia ju xi zhang pinba chungwa ta, gyu gawa ma zhe. Minga zhu li, nyo zhi chi ne cirab li ne yin xi sung ba tar, gyu gawa yo. Di wi, ne ji gang ya, ngungu gar che wi, chi bi do zhen zhe ne na, nyo zhi da xia se che wa. Sashiri tenpa maangzabi nende longu yobi, tena mena ju jundu munchubi seda, shuna, nomda, sashir, changda, barasula, zamba ta, duy dato minkalan suni, minjoshi ju gechimu yin.
Sengenamba, Xiala, Tashitu, Nature, Munguk, Juhi Kaji Kujin. Menaja, Soe Chachin, Lesosumata, Duni, Tashitu, Neva Mandu, Juhi Yabatang, Tashitu, Nedil, Jimbi, Leta Showata, Ninegere, Kimi Nuba Showi, Ne, So Mambon Jongu Yubi, Daily Chibi, Nedja, Tesula, Sewashibi, Tashitu, Ne, Mungu Shijina, Hajank Gajimui. Roa Ganshi, Nia, Tama Shiga Najuli, Dota Mebana, Sudin Gunzo, Juninji. Wenja, Ziji, Nuba, Sanji Mosaba Dini, Dumaiba Shiga Najun, Jungjili, Rehi Dutubi, Gajan Jongu Yotap, Shendu Namje, Sashi Rindaja Gogade, Nimberto Danzi Shago. Tela, Duniji Nanje, Mai Lunga, Detasunjiji, Zo Nereda, Tarendo Dunjidi, Dunja Shaya, Zoa Yimbada. Munjongwa shibi zowo na, ne gangi di hongu ka rikba li, manchi la. Deli cha, hongu ka talang zowo na, si shu ni yinbi, hongu ka talang zowo ngu zha sha jing. Dangbo, si chi shu chula donan she gu. Gek ni, chumi si chi ni shu chu gu rhi na, si chi toa jia chi wa ta, ya na, toa du chi wa ma she pa, si chi rinpar sa wa ta, munchui bi si ta, du mi ka si su ma ti na ya bu yore. Bina sireg muntrupa suji shukba da kukba jubi. Lutenka lungkhan chungni chashi la shukjin tebi gaso chashi tonjur jindu sungwe leta dowa da chaza gaba suju nen jongenbi jindu yiza shijide gejimui. Nini dowa da changra ginyo shula donan shekure. Changda dowa mudiba maze kasi sireja sajime. Chang mambu di na chanyi nyayu danyin je manu bada Beki pewa suja, longta ka zanga ni, ningta da, leta ka jowa hindu su ni, tama luden ka chaza yungu jowa melekba chabi, nyingda, kimba, kima suja nipa ki hindu jowa dang. Deli, leta ka jowa hindu su ni, yushe nyamba da, nramba yuwa suja nereng jowa dang. Changa nipa, cawi rangye li, chaji jenjo da, deli hingza da. Chinza, leza suju kubu jiwi, cha towa da, leza towa suja nyongsibi, dere donan shi juge jimboi. Towa yang dele mandi ba, lobo ngosu duje chaba su, dukung la chukba nang yin yin ba da, di lobo nubwa shukjin tenpa mazi, lutenka cha za yang, sanjur li, nyingcha jiwa ji yin do suwi, nyingzer da, cha zanga bi nere su, naso shibi dere di na nubwa jimbo yore. Son ni gongcha mambo tongcho yomare. Gongcha lan na mawa da, gyudin cho omay da, tongja, kofi la soba yoba da, deda ka zhuchan ya, ca da, gara, ciya su, zinjo naso ka zhubi, dere cha kumbi nipa yola, cha za kimbi ngenpa yoyobi, dere denpa ra yisa shekure. Nipa shona tinsu la donan shekure, deyan kengni junsho la donan shekure. Sendo kiwa da, senshok mutinpa, senko kiwa, Kongcho langba suja, chashi torun rubi juchin zowo yinbi, duidar semu ngaso jaba da, nyangye chewa, mawa mawa, nyayshin traba, gangar chewa suja li bangni, chosen kuwa shego. Chima da li ru bado, sanchu muti bada, yangna ngawa shunga, pinchu ju sanshi la nini, sendi bape da, chengya ju guni ngawa sita shego ba li, deli dude, kazu chikzu shizi, senkang chungni, chashi jintun rusi. Tu jundo zubu zundar shina lunkhan jayang don ruwa ta luzong zhe peta su zhe ce marun ruwi ce di zheng gushun la dini zubu zundar shina nereng hongu homni detang la pintu jimbo yore. Nye ni tu jugu shunan la donan shego. Tu yili gungka chashi torun ruwa ngonsa yin la nye re hiubi chutsu chukba ni chutsu jeba ta shudu chutsu ngaba ni jebi par chashi towi duka yinba ta Yaki chadok chiwi duso ya, chashi chi tuwi niman dewa da, ngazo chimbo jaba su dini shimro. Du jundo ya, nubu chachi na chashi torun ro la, choyoshi na ya chashi torun rovi, deda nyangju shi jo kechimbo yi. Deli sikon ya, yaka chadok gaso, sisi re yong di na leki, gundi chabi gaso choyi sirek di na yabu yore. Somni nikapshu la la donan sheko. Toba dan gombi wanga goyo kowa da, yiga kyuba, suju ngowa tanla daba dan, yala shubba da, loburdo driba jaba, drichin gamba.

Singna ba chou. Xiamla nga zhu da tong ma ta, xie zhu rimu xie gui bi, chan di tong wa di, jun nang de mung jie wa xie gui, xie bi guo xiu ji yin. Nga zhu da tong ma ta, xie zhu rimu xie gui ba tang, la tu ge le ga chan mi zhong, ling gin sa ba, guo tu de mba yin wa di,

0: ngala ngarang ka bithap cha loji yela che la chirang ka mchi nyongwa zamo yang yesi
1: che da ngai ju bi mchi hyu

0: Sengke chobo na ba kung kan song. Tata chi chi sengko chobi le zinda na. Pyojong long ching nying ching le kong. Kamke long ching cha. Nga dang ngay ju bi hiu lam hii bi le zi re. Dering ka le zi nang. Ren qin ye hii dang ca chi dan ju ji ba di hiu jing. Payo chando chong che ding qin le yin bi ren qin ye hii la na. Xia lo ji tong ku jia gu ji kwa ji lo chong xin. Yuan nu tu ni. Cong nir dang zhe wi xia wa la ga xin. Ma ri la hii go la. Di wi mu. Sengkong ru bi ding ka ngay mi rin ni la jang wi dong ma di. Kongka xue zhong zhong nian bi lam zhu de, biao yong cha qi zuo zhe le tuan zi ci yue gong si xie ba yi, cong nian xie yin yue. Gong si de, me ri ren ni jie qi jue dang, nian jun du bi cha cha xie bi ren ni jie cun da di, bai me ri zang ma si, jia le xie nang ge jia qi you ge wa cao yang, niam lin xie si, di wo xi jun yue.
1: Yin men de ren qi xie zuo lin, de nei pai yun zhe xi ge na, bao jiao chang du sa ge, ding qi zong ba da xiong lin.
0: Ani, dasun lega chenan de leisho?
1: Dasun lega nang cha-cha do, digi ton lega yu.
0: Cha-cha ke lega rago?
1: Horiri.
0: Dasun ginchok Tsongkong yosa de xue zhongzong nipa ke ta lanchi de narago ya?
1: Riril.
0: Tsongkong min le che zo dago?
1: Tsongkong ke min la bojong cha-cha zoze tumzi tse gong sa.
0: Ani, dasun chugi ke Tsongkong ke zo da lega chenan leisho re?
1: Tsongkong ke lega zo na cha-cha ke laga zhu jido, digi bu zo jido. Tegin ram ra le yo. Ngeki ngumi shoja rungne de pa jachir tong jado. Tegi ngeki bu sa chan ran da koyo zombo, khan tombo. Tene psa jaka do, jayu ni, mo mongpo ta ngeki sa chana la yayu kosa ya mongpo mo re. Te turu vi tse vzo chuk jina ngeki borek rungne re pa chab jachir ro ta samu re. Nga tino sho na da vyas re na bre yoli ma re. Teng kong la nga ka lorbo che do. Teng nga lorbo ka pagin to. Kong nam ni kata longgo zhou si de la leka de le xie yore.
0: Lo zhou zi?
1: Haan. Leka de xie ni, ma lao ban zho kama mo zi jie ma no ni, pan ro song ro, gomo cha san jia la tong yo jiri jia tong.
0: Tene
1: kong ke ma ka la cha tre jia, kong pa la cha tre jia, ma la sa ma tre jia, lo la lo ri tre jia. Deke som tsoma kong ke ka zi di xie ni, tata yi ga zi do, gong jo do. ngari do ta tino cha cha go do sali tuni te kongi ka choma tino lo te roson choma tata gen top ya lak tone otru shi yori ma cha do sem shio ta ma cha nru ngo shi guna ta ngoma ni ta chong ti te jak de gen kong la ma cha tse chong rwa ngoma chong jak ke rwa te ma cha tse chong ne ta tata longo trous turu shi ma la pin sa yak san no rong tone ta cha cha ta bom to tr mopo mopo loyer den ro song to ma sari do modra la cha do soma konkre ge yor kon la ma yin la ta pin sa xia wa ro de kwe ro do ni am cho no la mo mopo ke ja te kom nyong a te kon ka ta nga ta zo cha cha len do da nga ga cho ro te ka cha cha da ta nge te ka sam dong ro wa kon ki te ka le ka kan she ro se ta ndu te nga ma ra na ta pan ro song chen bo tra san ja la ro song tong te cha cha te ki dam do Tiki tsoma tsa ishi ti tsa tsa me tragurwa. Me tragdu lok shok chikton chikya sa tragurwa. Ti yang lok ri chenpon rogduwa. Tonso tsama gen kong ragdun duru shi.
0: Lok shok tsi ta chikton chikya tsa. Tsanyu ta.
1: Re, tsanyu ta.
0: Tanda ina la ti trucha zonu ji yogu jira.
1: Re, trucha do tiki tsoma gen kong ragnyu yun li re.
0: Dason chuki tsongkong sa yore.
1: Re.
0: Dason ka tsongkong jabu ka gora tano.
1: Yore, tino yore.
0: Tanda ina ta trucha ta zonu ji ina la nyama jia la ta tsa chisa zote re.
1: Tino la ta tsa chungnin dra na jitong tsa ngabja sa xiong yo jiri. Chilin dra na tsa danchi jia chi sari na xiong ni ma ri.
0: Si. Di tanda tsa tanda ko lenpa ni ya gambu yi yana ko ta tsa rong da zo togu xio na la da pa ru la da lo xiu jitong ji jia siho tsa xiu da.
1: Ri.
0: Tano la chuzo chisa si ya gri.
1: Chuzo din ya gri.
0: Chuzo din. Di tat ya tsali do tat takta kambu yang ma tsa rong jia cha tali ri.
1: Ri.
0: Da ma ya gong la? Ma ya gong la

0: chokpo zena chokpo payu kongjo pema jimi zo ya na chongle nyam do jao de ni ta ta cha cha nyam bu zo de ni pari
1: le zo
0: o nga lang ga te te chni sen sen na kong ri
1: o ri
0: kong dang ma ni bu kru ne sho sha do ta ke choma la ze de wa ji ga bo yo ri ko
1: to na zo mo te
0: o to na zo ji ga bo yo ri
1: o ri o ri
0: te kong ni ni pa zo ke ja shi tru nyam bu de yo do te kong shi yo ro nga ko tsin jo shu yo ro Te kongshia pa ting ni sen na chin. O te turu turu ringi ni laka nyambu. Te nga ta miki la chungkong tong tsu zon ma chio turu che zubu to la kake me pa cha ro la. Te kongka la nga jyab jo zena jyab jo sem shou zena sem shou. Shou chen bu tre shong la. Laka le je ya. Tando.
1: Ori.
0: Sem shou ma nyang li. Laka le je to la sem shou jya chen bu tre na. Kongka turu sunga do la. Te kong nyam do nga turu che leka le turu che do. Nyeni ka le kapu do la tata tsa tsa leka de.
1: Si.
0: Tan ri yo marwa. Ngoma sale do le shou chenpo le nyu yo marwa.
1: O si.
0: Te ka le chenpo do. Nyeni turu turu che duru che le yon rwa. Te yan chepo do da leka de.
1: O si.
0: Pa nri tsa rwa. Te nang da mundu. Ka zubu to ka le mundu. Pa nri tsa do te leka de to la le je chepo do de. Te ka lo ju se he. Nra mra nyen je to la. Te ya chepo ra yungi. Te lo ju do te ki nyen rwa.
1: O si.
0: Amcho nyen rwa. Rang ka le sa kog rwa. Te te nyi tso su tun yundu. San no la chepo ra. Ga tsor che go wala.
1: O si.
0: Po tru yungi do la.
1: O si. O si. Ani jima chok da son leka di nari chok machi li nanda rewa zo ra chinda yo?
0: Rewa zo se na tatata nga klendu ki leka da pe pukru ne sho sha zen nanda. Ta ngeki karu nga shi guna cha cha rawa. Ta leka di ngu ni nyo pa la pe yapu jumzi ki.
1: Ori.
0: O rewa shok chenpo yu de. De tola ta rong samu ni maton ba samu tsama di ka kala ya ne. Ta leka ta ta cha cha zo. Te tongze sabab zoji do. Nra manda kab zoji do. Tsoma te ka shou jao ya. Te jeni ta te leka shou chenpo. Te rinne shou sha te pe jimze wi top tani. Ya chenpo sa. Tranto pa ka sem shou yu.
1: Zee. Ozi. La so gin la tiri nga tso le tsin na pe pa ka jinche.
0: O la so.

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la chirek me do namba cha.
1: Chen lop parchi gachara di jadar mungshu lamban di.
2: Zhou nam cho, tata che ji singgo cho bi lin chin di na pyo diong long chin nin chin li kong kange long chin ji a chen lop gachara lin chin shi nga lin chin di cho xiong wan da chun yi. Dirin ge lin chin na xio ba zhui ba dong ba la qiu du na pin ba gang yu mi guo da yuan ren zu bu de na ni la nu ba qin bu yu xi bi guo ro zan ne nia za xi ga du nang xi gu ba gang da gang yu mi guo ro ngan zu ge la wei gong xin ni ban da da ba na le xi bi guo so zhe zhi xi yue xian la xi ji nan de na xin shuo

조남초 현라 자노냐 자시가 도나 시그바 강다 강유미 고신쇼 자노나 준틴 추이츠 메도무 중위 뇌부히 자노냐 자 룬티마쇼나 응원주니 점앙인보 카와다 체제 조완조와 디위 미즈기 데탕라 뇌바 차킨소게 원앙안추 자노냐 자시가 니든 간다라 도나 시그리시나 게 루네라 도나 시그 Zano Lucia Jinu Ki Yahina, Zame Jeda Gayo Jinu, Tundo Nunbi Hibun Soyi, Jidanda Yaki Je, Chesan Nasa Je Hibun Sona, Zano Lujimi. Ni, Nyata Shebi Koyu La Dona Shegu, Zano Re Nyata Shega, Ganhe Ki La Sutu Kudun Yogu, Zano Lunu La Niwe Mopoba Shegbada, Tawa Kisara Divin Yojimi. Sun, No Lunu Jia Zanja Dona Shegu, No lunu nan do kyo dang wibu yin mnzo wa xie gu ba dang. Nga, ya xue xiong na no lu si no kye qi ka zinbu gu ba dang. No ko xue xie ri yi ka kyo dang bu jia jiro do nang xie gu. Dinda xie na no da ka lung ri tu xie bi go ga nyung de xie ni. No yang jir qi ngon won ju wi ni cur ngon go xie tu. Zhou nam cu, gong se ba di na zan no nya ta xie ga do nang xie gu ba gang dang gang yu me go xie. Hiyala ngan zui gei lawe gong xing ngin ban dada bang na le hi ba di sun shu. Ge, hiyo zi ma sa wa. Hiyo zi ma zi na po wa dan ju ma ra nu ba kinpo yu bi ka li ka wa dan po wa ma di wa ngo na wa ma si da dung. Chi do kya di gei labo yu. Ni, ko ba dong ba ra ju kya lu ba. Ka si sa ma ka ya ma si ba ra ju kya lu na Ni yu xiu qi ru xin ni, ni ge ku bu, ge zhong zhuo wa dang. Qin bi dang ma yin jie jin nu ba, xin dong zhuo wi, ge la bu yu. Si, ni ka er su mu chu wa. Ni ka su mu chu na su ru la wa dang, su ni ni cha tun pa ma si. Da dong su bu di la. Ge la bu yu. Ye, ni ka er dong mu chu wa. Dong ge xiu zi dang ta du. Ngui na su ji, ba ba nu zi qin bu su ge yu la. Babi boga songa di, gin ju bu yu. Nga, zhozi ra biche yabu mebi rin dingwa. Biche yabu mebi ri da zangzha shiga la, kakhi la du ju dingbi, di yi shi yun rin bi xue dang ci, juni ra ye ji du pu bi nian ka hindu ki. Zho, ra zi ji gya gabu tongwa, gya lo ra yin ding yu bi. Di ra ge ninko dang zi ci, mi lu bu ro nu zi cha kin su si bi, Ma diwi, gi labu yu. Zhou nam cho, di tang cu yi chui chi, zin xia yi di, gang yi mi gul xin shu. Dang bu, yu ba lama ta tama ting ju mi. Tama du yi lo yu la sa chu lang di, ko bi nang ga ya ni ting ju ro xin bu ba, gu jin su yi. Di na wu dong ga wa dang, gu yu ko wa, lu bu ro yu mi ba kya ju yu. Min ba, zhe ba dong ba ra wo ma tong ju mi. Zhe ba dong ba ra wo ma tong na, Wami nang ga zhigara po wang yu kong ma xiong wara jumi nang zhou wi zho ju chu la zhuwa ma si. Wami zhiga nam zan long na zhu ni nui xie jie ju rin zhu ju yu. Sun, ca ba da gin du sang ju du zho ba dan ni du zho yu rin bor du ju mi. Zho ba dong gin du ca ba so la yi ni di na zho ba dong du mi ba ju ni zho ba tun ga wi. Di da yu rin bor song na lang yu ran ye jie zho ba nga bi ni po la bo yu. Ye. Dio kang do so kya kyung ri so ji mi. So kya ji lu bu ro ci gi man zha wi ni dung bu cha xia ni di yu bi. Mu cha di ji ka lung na yi ni mu ci wu lan ji ku bi na dung zu ci. Wu lan xi mu ro cha jiung wa dang lo jia ba lu ba mang wa ca wa ji ba so ji ni da tung ji yu. Ca ki wa ka ki la lo ci ci ji yu bi yin ki yu za xi gu. Zhou nam cho, xian la ca si zha na nu ba li pin ba mi hi ba di sin shu. Ting ge ma ma bu hi la, ni gan cha zi ni da, cha xie tu wi ni pu ge yu gi. Qie ngi di hi ni gyo na, di na jin ting ji cu yu chu, cha sa zi da, ji wa kin bu yu ba shi. Cha sa ju ci li gi ci, cha xie tu wi ni pu ni ki wi, ngan zi yu jin ting cu yu chu, cha sa ju do nang xia ju na, ge kin bu yi. Ngan zi, ni ri cha yi ma nyung di ki zan du, cun zi xia gu ri si na. Si ra ni ri cha yi ma nyung di, ki zhou ge nang, Tsunzi shigui. Gasi, sama tsaku sajiro gabu yitzi. Ngibardo ngoza mangza sagui batang, sama sugi hindo rijang mangza sagui.
Dina xie yi sakan nang do sama sawara nyung za xie di, ranyi ji sui ba mang za xie na diwi ya bu yu. Degi ranyi ji kala zu yi ga su, ca yi ma nyung la cun zi xie di, ca nyung za jie ba dang. Sama ga zhuwa ma nyan xir, jun xue qi xie mi yi, gyu nyung za lu na ya qiu. Ganda ngan zu ranyi ji di tang ki, du jun ni ca nyung za sa gui ba dang, ca bu ya za sa gui.

chando mamang kangke lungti le kunpyo ni tsuro sida jibi tsi nyan nga nye zhongchira wangpo xuanji nyanda linzu je xidong kwa karu kyo wangpo xuanji le duwe unhi je kunmin cimba kage jayong wangpo xuanji huangu nime zodo jada xigo bewa shi xe guo beyo do lundi sazi zo ne tingkara jayin gawa da jimpan jay ba lade jay ba si kyu to ne do ye sewa ji si di wangpo xuanji huangu ka hija chadar da wangpo xuanji la pinbi si yun da hija ba ma

0: Munjir loodir dhwa xin ser xin, xinir kan te yi tani xinjuu sepil mani ngote xin pa xin na, te yi man nala tani tama tepi nitsu wo, gomi tsumi ngang tani tama jay tepi niba xin yi pa tenzi. Tenzi te ri je tani mingar Beijing da tani Shanghai sozi xichon xin jen yi pa nduko. Ta tenzi sima da xin na, nian nga yi tani tama jay tep. Mingar jitu tingde tene chung darse chewe tene nyingaye rinla tamar jebe tene tashi de Tsami nyingaye tene tamar jebe tesele Tene zowo zanzu da tene cenri dan tunpi goni tamar jebe tene chayye ladar xe de Tamar tamar jebe tene miwen la tene leba Ta tamar jebe nyon dambu ne tene jadig tere yens Tamar ten na tene detan la nitsil tan Tamar je na tene detan la pencil Dema tama jebi tene gorom chebi tene niden sola tene jilin xe de senbi dini tene niden taji bar tene tradi xe giba yano. Ta nyon nyimba ni zung tamar ngi se tene jegi se tama tenken ranyi ji jang tene tama jebi nitsil de ranyi la tene sewi takarta. Yana donha giba mazi tama da tene jebi yoyi so donha tama menten bar damjan jo giba yano se. Nyan sempa tan yiba zo tama tsam jibi tine nedan juwi diya. Ndane tine nga zayi di shiriz. Tama tenken je tine tama tensan yaji. Lipu na tine nigu ten je tine putu meba njirbi lopur te tine jenden je nhinse saji niba. Laso xiong di toma di ma gomba ra tine ngoyu kowa tan ngo na wa ka gamba lo lewa. Tine lupa maangwa shani la tine nazun yungwa. ngoche mawa, tene sensi chewa, senka mdewa, kopo biba, xawa ngaba soji tene nisen juwa ya. Dedi pe na tene chini xieba tang yen tang kada xieba, tene tsatsi mawi suzi sawa, lupi tene ngxie renpo xakiba ya nose. Ta nyan ngabar ngenche tene nyan yeye nangda, tama jibi tene nyonso la tene shodon xixi de, tama jibi tene goren tre de, trebi tene gangaji nitsa tala, zemni, tene netam menji xakiba tang, tama ka tene chisan yangshir, jirada tene donwa tang, tang tene nyamda yenji tama muntenbi tene giye la tene loyon xi de, yangshir tama muntenbi tene dengu ki lankar danchan jugiba ya nos. Ta nyan nga bayi nang tadung tama jibi tini taishi yen ga xie giba ti per na Sintung nyi ji tini par tu cho popa zhu ni jie par tu na Tini nyigu tini li shir putin ju giba tang Nyo re cho trimo lipo zhwa tang Nya ta tian ba zi mtu zi nyo rta tini lipo zhwa gi Nga so gang le xi ni tini choa kong xin ya po ye ba xia giba tang Sama si ji tini so zhwa tang ka xia wa Tini tiri mei bi tini lawa jian ba tang Di si maang che wa tini becha da wa tang Meidu dianzu su di zi yi zi lo yong da Tini li ga yi xiu su di ki ba li zi Ta chang kang tu mungro wa tang Tama tenken da tini mungro ba ma zi Nyan nga yi ji si tama la dan zun bi tini gong xi ji tini ca de Janyu da tini xanyu su la dan zun ki ba La tini tama tenji ji tini mi yun zi ba xia ki ba li zi
1: A kye u to ka ka su Tang da si yung ka Hyo me ro xiu yu Cherin dan tunpi gu ni, nguan go gisi shi gu.
0: Che tunga lang, tung shi gisi ba. Cadu ki mazi bi yaka ki zindala yi na. Dito da li bo, che kasa xie jina hajang ki ka chenpo xie yame. Wenjang, ma mangbo xie ki che tunga la tung shi ji me bari. Deri ngan zi, che tunga te ji nongzhi nga la xie ba xia de. Nongzhi dangbo, gona ma do che muntung ba. Makashi shi dijam da tene che tongju maga wala gombi ka zi ta zi chu mambu shi tonga shi. Tene mriba shi yinba de. Mala, gontan jungi ka zi libo che yu mandang yu tene nibet li. Libo che yu mandang na cha jan zi tene garci dang, cha ki chong ci, tene jema rindu wa dang. Deli je du da song na tene cha pu nang ki che shirwa ma zi. Yaga meba dang, nyabi nyobi njirwa tene, gana yubu xiu meba soji nedan yung yin ba rez. Ta tene rinpo che yu mandang na tene neri nhatsu longwi nyanka dewi jang che wi dewi shirta tene tsami di jom che tongwi tene gongxi lebo soxiong xii de di tse dang zang tse dar tene che tonggi ba li gombi gasi dazi che tongna mri ba xin ba rez. Ta nongchun yin ba chū māmbō tūna līdīng dīne dūp tūpān dīyabā.

0: Manda mi bi za tong ge tin de. Su mi zhong ge zhe ge ju bi ye de qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi qiu bi a zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni na. Qie jie bu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan se. Huo wa
1: Shubh namba gugan dimu, tata chi chi singgu chobi linzin dana, kangi longchen chi ti tong rizya linzin, ryanji xin kang xiba di ri, ngana linzin zu xiu xi kien di xin yi. Tirangka linzin nu, ranjia chi ngui mi rinni xio xia yin bi, bue chi so jun rinni, mang zi gur ngu zhu xiu jin yi. Zhubu zu linzin da nian ji, bue chi so jun ju zir mang ye la, jun a do zan luen bi, rizwa yu. Bue jun chi so jun mang chui lu yi na, ma rin di, lo ngu tong cha ke rinni da mar juwa xie ri. Mereje sangbin nindwe dang, qi tuwi rinni ji rintang dang, zi qi rintang dang ding yu. Songxue ya bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, ding mu, da bar xiba ne, nga cu ceng ming gin chi ge ji ye dang, du ni ding ba xie zhi. Zhubu nan ba, dang hui la mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi jing yi. Mang yi ne zong zhe ju zhe ji chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zhe hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mare sunja xie yin na yang, de mangi jie toma na, mare de mibu nang la, goda zhu jie jie dai di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhul jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngu la. Gai de mangi na, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhu, de wi na mang pi zong cu ba dang. Mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang ye jie nam dun che gong diwi jia qi tang, nam ba diwi pun cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zir nam ba dir, ma rin su su tang, sa ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie go dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu rong yin jin di bi, cai ji zong re gang he, zin dang su lin chu ba xie yin. Mang ye ne, ma re ka ge zong re na, zhang ci mang yue dang, na mang pui zong cu xue jie zong re ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chu ju ren mi yun di nu, di tui xi nga zir jie nian nyong xiu dong dang. Jire la lo su, nga zir jie rong da, ro zi jie per jie jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong du, jie qi nga zir ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang xir zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jin yue la. La bar du, di ma re di dang, di du gai su zui xie cu jie cua dang, ma re di xin kang, jie xue jie qi chui su, mi long ge nang du zong yi cun par xie bi. Mare ne mare ju bi, mare ka ge meng ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qi ti ba xi mu gui ba si. Nin ba, meng ye jie yi wei gu ri na. Meng ye jiang, zong re ji nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, nan meng pi zong cu su ju ba yin.

lama pejindo. Xiaobong nyongzhe yubi mpozo, nga chuyen gongzhen pimpi chika shio tabu, sumi tangwi ziti nan tabu ro, ngama ngamar tonggo ba tabu yi. Jinyan, tongwi nita tongyor che chepar sewa na, bama mapa shinkin shilu shike, ye la. Paju lakin hyoba zhe, lakin hyobi gawa zo, gawa njubi doji, shoje ninka langyue tabu, yor ye la changpa tang. Yadui chabi jidu, ama pegui ma zhe, gundui longbi jidu, ama pegui ma zhe, nangya kowi jindu, bangwi zonji nangtang tabu, yongqin la tongwa. Mami logu chi chi, chue chu chi gu yue du, ngangbi ngangchok chi chi, chue chu chi gu yue du tabu, gani kola tongwi jidu da ki ra zang chun tu. Dona, nangdun ti, ninjen zi gu yi gaju dang, long shu, nama, maba de su xibi gu ba. Pama bunji ni du ji ba, sosur jowi jiwa la so ba, pinzong cho la, chun tu jiang ma wa, labar du, mamang ji chowi ngu nu, jun du, zhi chi wi jiang ngun bi gu bi, gu de wa zang ma zi, chowi ru ju chi wi chi ju yu du. Mang chui du jin dang, du mi zi, sa ji ji chui lo cho ga dang, wong gur du jin. Kansur, Bodun, Mwenden Gonzo Demo La Soba Na, Mangchwe Do Da Che Che La, Hyojin Ngenjin Dinbi, Gonsur Hedu Jo Yue. Gonsur Dida Da, Kama Jawar Niba Na, Jashi Dinzhe Shua Da. Doba Siba, Xiazhen Jo Yue Namdun Jin Je, Ye Da Hedu Yi. Dundu, Mangchwe Du Jin Da, Dunmi Ji Siba, Chulo Choga Da. Mwenden Gonzo Ji, Dunmi Niga La Soba Ra, Mangchwe Do Donglin Sibi, Ji Ji Ji Dida La Sewa Yin Xe. Dina, dumi du, monanji, jidan nguyenbang, hinkan deba gang yin na yang. Nguyenji su, gaiberji mo yungwaan, chue lo ji samlun du si shubi, chua ga ri xie la. Chua gi ju ren di na, duen di din ji ye dang, ki ju cun bar si bi, ye ji ren de da wa yin. Lo ju par ji nu, so jun di da li mang bu xie ma nyang bar, jun zin xie yue la. Xin jung ge mang chue du qin xin ji to la yang, par ji xiong yue. Nga zui, zong zhe par jie jie lo ju tini hi na. Dui mi du jin dang, dui mi yi na, di zang jie, zi gi rang gin dang, zong zhe rang gin din ba xie mi bara. Qie nin din dang, jun ngui tui ri dang, la lo la hiong bur jie jue ba zu zong xie yin la. Di li, ren jin zi ga dang zong zhe jie qi jue to zang din bi, da di nang pa di yi ti par jie xiong an yin. Bi na, zhi gong hi mi hi zhu, zhi gong la mi chen tuan ga jie hi yi. Zha xi gi cin chu wa. Ni chu yu yi po zhang, ni zang di zhong zha gara, lo bian bian mi zhun ni. Zhe ti xiang chu lun chu, xia gui pong zhi nin ba, xue ban ji ding gui bu, pa ba lu zhu zhu ba. Zhe ti ya gar chue zha, yue ye gun ga zha wa, xie ni nan ji zhong ni, di ge zhe ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha, lo zhe xin gin jing zha, nui zhe chue zi xiang zha, xiang zhe yue wa tin zha. Xiu rong zang chuan gui mu, yung zhong sa la nyan zha. Zi hing long da ji bi, gi cin pi sung cu su tabu, gi tui ba zang ji, ma nang ji me lang du, zi hing da na do bi zhi gong ji yu zhong cha lan mar hi la. Bi dun ji yu zhur cang hing rin ba, zong ji gui ba lai ba, du mi du jin ji yi dan du na, zong zhe rin tang ti, nang si qi bar yu ba. Di yin, zhong a chue bi yi, la si nin de ji wong gong yi su mang wi, ri zhi yin hi ju mi. Zhubu namba, xian la chung xi gu rhi jin yi. Chung tong gai yi tong yi gong su rin na, ma rin mang bu rin khani da la, da da ang ni ba xin yi. Mei sir ji ma rin ga pu, zi gui xie ji xie zha chung xi na, nin zhen zi gu yi zu. Gan yi bing qi niang zong dang, zhuang seng ge ga zhui, qiang tong gai tong lin xi ba xin yi. De yu zhe la zhuang tang dang, zi gar jin ba ma zi. Lo su dang dui bi nui ba yang tui bi, mang chui du xie wu gin xue cang mi ga bu xie la. Kung zui dun ngun cuwi chui, nan dun piu zong ji cu dang, ju zir ji lai su dung wi. Mang chui zong yi nang, qi chui yu ba xie du ju. Gui su, biu ji chung yi na, zhang bur dang nan dun, ju zir ji gang ti ni, ma ra yi su jang ri ma tui bi, tu ci ji du lai yu bi. Dara, chung yi xie dang, biu ji chung yi sung zi ji, di qi chui nga lan jun yi. Ji, chung yi ji nan dun na, zi dui ya la zi dang, sui nang sa bi ma ri. Xie bi u lu na bu, ga bi dong la jo xia, nga cu zhu bi dong la jo xia, nga cu zhu bu zhu mu qi, la xin xiu ban zha wa, ya ka ngu ya ma ngu, gun ka xia ya ma xia, da bi, zhi sun gu ci din la, zhu bu zhu mu

0: 어 단다 오대 봐 단다 된도 자보 니비 좀음 제마 그 자보 니바다 자모 자보 가워지 그 좀음 제마 몸보지 자보 쨍하 쨍하 쨍다 때네 죠 서다 코스 디자 코스 대바 봄음 제마 용동 쇼답지 소년 손코 텐시 공도 동스 봄음 제마 대주 용동 쉔 쉔다 다티 쉔 그 조들이 소년 소년 칸 예동 예동 데 서코 서도 되는 저 코체 덴비 거네 강도 동스 다다다 레바 놓나 나다레라 둥다레 나다레라 도다레 소르 다 디게 어체주 요비톤 어떤 차례리스는 토미기 안 조사나 오다 정호 자와 디르 단다치는데 지다 선선트에서
1: 네세 아니 아 제바 제브 세인다 슌 세인디지 아니 표현지 초고 와라야 제오 컨데 수요로
0: 다디다다 단다지리 페나 다다 슌다 다다가 주 다르비콜 다다 공동에 가셔 주실래 Pena tata tomba xena ge namta nola tata ngay kondo lala jiga xiong tse o rego. Teta tani tata lala xega nga dongo lala jiga tani bom chalo lala jiga tani xiong tolo rego. Sumni toba tani lala xega nga dongo nga dong sumni. Tani teto tati duyo li kata dong. Tani xiam tana le tani lala xega tani xiong tabo lala xega chumi dingar tse tose. Tati dingar tse mongbo chi tani tamcho jugar. labde ji garta te ju che chu mon bo ji ta da re ba no wo de de ba tan da ji rin da ta te yin du ti che chu de ni pa zo no ma ge ton la ba de de ne xuan ge chao yu bi ga su nga ma to dong dong se mi ko dong nga dong dong de zo de zo da xuan chao bi ga su ma ji ge da nga dong yin da ge de ne zhong chao wan da wo chi xiu mon chi xiu de da de da yin na chong ma de da de ma da ta re bi ga su de ne ta su mi de bai che wi pai la yena sumi to ta la yon nga ma to ta da zu ta pa ge chi ka chen da o te zu ta po me ka che de la la yon nga ta la yena nga byo nga ma dung chi o te to o tu ju be na pa zu de chi de ne di ka su ta do ta da di no la cham che cham se wa di no la ta nga dung chi da a ne sumi su ji da o de ne de to de dong nga ma to ju o sa de ta mo bo chi nga ma de ha le bi gu ma lal thole te kap te du nga ma thoje de nga ma kapo inde pa o tanda rin do o te chu ton ne jwa u de pa tanda rin do ta ta ta shan de ta ta nge chu lo bo pe mi tin no la ta ta ji bu che u la nga ma tho se wa den din no la ta ta ka ta to do shun te ma se ba ta sang ge ta ta zo mo bo cha no de wa ru ko o te zon jwa u de pa ta ta ta ta tanda de pe na ta ne ra ba de zo cha mi ke par se ta na la ba kon ken ka ra chi chi gol ta ne nga ma kapo kon Tati nga makabu te zon, nguma riwa o toki, mo genpa, nyamnyo chi nga rekshi ja, reko tani ka ta re da. Tati tong ba tang, tani sange chamcho, o te zu che chu mongbo da tu yung du, kaan tar chang, tani ti choka da kata tamipa. Te yu jendo, po wang ka tolo no le, sandor, yondor, salon, yonlon, o tani mongbo yore. Ta reba ka nyo ba diyan, te tanda mongbo yore da. Yor la si debji ta, yor la yobda la, jibar chewa, gawar chewa, gawar chewa, tani salon wa, tongbo salon wa, nong e chwo. Bārdu sā nyōngbī chō, tāma sā ndōbī chō sā, tō tōngbō sā nōngbī chō, bārdu sā ndōbī chō, tāma sā nyōngbī chō sā, tā rēpā nō lō mōbō chāpchī tā. Tā tē sō kāng tā rā nā lō kī ngā chō bē rāng kī dōmī yōng rōng pōng kī chō lō tā, rēpā mōbō yō tē bā tā rē chī rē tō, wā tā rā rē tē sō.
1: Kyung yu di na jik xing xiong xirik ki xing xiong xirik tasa dan rebe xiap zhu yin zhung kong xie nga zhu yin zhe sigo orba
0: lasu lasu
1: tante seya ki gyum tsen re di kante ina jik kong
0: ta di tata tante cha dori tata tang huma ta xiong xiong ki xire de zho nyam ta tenpa tang nao kaab dori tenpa tang nao kaab la ta ne ta pong pong dang yung rong pong dang pong rebe ki xire de zho la dui kaab jira dab dong mongpo po le re dā dō mō bō pō yōng bē kāp sō, tāne mā chūng yōr tāng tē chū kāng lō mā, tāne tā pōngbī lō chūng nō bī nā rīng zī kōmā tē chū mā dēndē shū, bē chā tāng rīng nē tā tē chō dēndē shū yōng sōng dū, tā tā tā chūng yōr kāng tē, lā bār tō hōr chōng kāng tā chūng yōr kāng tē chō lā, pōngbō kā tā pō rōng chō chō kā wā yī nā, tā shōng yōng tā pōngbō kā chū tāng, rīng nē tāng, lō sōr tāng, kōng bī tāng, yē tā xiām chō kā tā sā, tā shōk chē shū jī chā dō rī, tēmbā tā nyā chā tā jūn jī tāng, tā tē sōng chōp tā yā shū jī chā dō rī. Tā tā rā jī chā dēdū tā kāndā tē kārī chā dōrī sē nā tā xōgō tā kā xōgō lā nōng gui bā nōng yīn xōgō tā kā nā sō nā nōng tā nā tā bā nōng yīn tā nē xiong xiong xirī tā bōng gā xirī tā kā nā wō nā tā nā lā tē tā nā tā bī kā jū tsā tā xiāb rō tā dū gār tā tē mī kā jī chām tā tē mī jī bī yīn tō tā mō bō jī pē nā tā tā bōng bō kā tē nō chām tē nō tā lā kā ngā chām sē lī nō tā tē tō

0: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
2: Jachevi Sengen Namba, Nana Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Longti Santa Chichi Litin, Gagil Longti Mayin. Tene tala nga tsung tsung kwa ma ga nong la tso di chere se de tan na yi nyingba da yeba ka tene shita ka chepar de chitar she se tang ta de li ane rong ger ga tene san lo tong shuk sa na mandu ane ten se kaki chi ane mandu di shin hi pa tene jere tene da tere nga tsupa pa de chere se de ta la den je na yi ga nong ni tene tambu na yi damba tene tan di ji kor ni ya those jing azo zogisa tene yang sahi chi gisa khaji ji ma chi ji de de da teni is and de shidan kan nga zo hon de koma de zo no xi yo bare ko nei gwan da na nei dmas de de teni teni se yong de le zai yi chan ni chi ri sa ba yin na da ye gang xi qu gang xi ani gang la ten ba ya na yo ba zan de bi de de ge da la de ji nei de ni ji nei dmas se ge is nei dmas se ge is ya Tien di le ta shetan ka la ngang tsu nai dhomba ji tini peji maang chiwa tsoma la chiri zara ani niba saji ji dhase na mandu yana tenba saji ki dhase ngang tsu yonggu yori ta niba saji dhada tenba saji ki dhase di le ta pecha gana anda kyo nyo doki ki nduk sayanda tini yue sayanda tini ni sayanda tini nchi sayanda tini jiji maang sayanda tini yen den sayanda ta tenje gris che ba ga tani tsik teso yo bikas la ta nai tani dumba teni ba te cha ta kan ngaso toba medi bi zon ra ba tani cha di yori toba medi bi zon ra ba cha di yori teni dir ta teni ka ngaso shi ta ka ta pe jin ra bo ji ke yong di la ta ka de ya chu ra cho ba re se ba yina pe cha ga na za thang ding de tani no lu mang se ra za thang ding de no lu mang se ra tani ye ya ani zhong che nang de Tene mutsu maang zile. Dongbu ting de ane shasang yuet dap. Yuet dap. Tene kor la ane nor maangbo yuet zile. Yana kor la nor maangbo nchi zile. Da tende yubi gasi la ane chi kaanhi. Ane kaan la yuza ke yuet de ane la tenka. Da chete ko tenka yuwa ba yinza. Da teta bala tene na yinda ba teni isa kiyo re. Da nde la ngan zon di gasi la ta misa hiyo ki ba chi chari se di lo. Da na ye damba teni na ani ko laden che che ge teni njutle shawa ani tsawani ni ani megi bachi yana shasi tsawani ni te mejo bi zonda ba ta tenje ji goma yinge yo ba yan te mai ba ge ji ge che re se dilo nai de ba teni na nai de ba teni ji peje la ani shasi yo ba na me ba ri ni ga yo ba tenje ni ge yo shi tambo de che re se dilo ta ngan zon de ngi chi yang ji tribi doje ge lu shi ta ngi chi yang ji tribi doje ta bi na Tā kōngrī kī chērī sē dhīrī tā, kāne sē yī mēng lō gōnō lā, kāng hī kāng lā tēng pā, nī dāng yō pī tuyān tsā nī, shā wā tēng nī mā jī na, nā yī dāng pā nī yō tē, pē nā tīng tō mē yō tār sē nī, wā tā tē sōng rī, kāne sē yī mēng lō nō sōng rī. Tā sōng tāng tē yī wā tā tāng yā pā yī na, anī chū kāng hī kāng lā tēng pā, kāng hī kāng lā nī pā, anī yō pā, tuyān tsā kī tuyān tsā mā tō, shā wā tēng nī mā jī pā tēng rī jī, anī nā yī dāng pā nī yī sē rī sī, tā pē jī yā yī dhīrī kōngrī kī tīng tō mē yō sē nī. Mē kāng lā yu sī kī yu tī chirī sī nā, anī kāng bā kī tīng dī yin bā, rā wā. Tīng dī lā, tā mē yu sī yā mā tū lā, anī mē tī kī shā kāng sī bā, shā sī nī ngā sūn dī kī nō tēng yō mā rī. Tīng dī lā, kāni sī yī mē lōng kī lūk tā rī shī bā yī nā, nā yī dī bā, tēnī yī nā, anī shā rā bū jī tā nī yō mō chū bī zōn rā bū yō rī. Anī yīn yā tā, kā lē sī tā kū nō lā yā tā tē rā chī bā yō rī. Nā yī dī bā nī yī kī nā yu tī rī yu pī tēng tsā nī shā wā nā yā shī kī mē pē rī nā lā mā rā chī yu yīn sī nī. Kale chung yi ki santa ka nona ta tega rang ri. Shawa naya shiki me se ni. Yote yepi tenza ma to shawa naya shiki me se ni. Tende sun bi jense te la teni shata ka ngan su ta naya dhamba teni ki teni ngan su chenki ki peji. Ani choma la teni shatsin ka wote te zawa ni ni mantuen pa. Mantuen bi tap she ni ngan su ta peji dhari mambu yagu yori. Ta wen cha ta shi ju teni sun ju ba ka teni Ndrizhi, sanjibaga tani, yang njaba ka manyuwa chiga nana, chiriji naayin dhaba dhini na ani shatsi dhini yu mocho bachi mayin ba shaa yu chupa ta dhela nga zo chen giyan ma wuchi gey giyore pe chay gana yi shuksa dhini me to ji dhaba dhini chi indan tu pimpa ya dhaba rasal tu pimpo yuk dhaba dhini dhen tu yuk dhaba ta dhinje ki chiriji na peji tesa gona na ani yuk se an dhado ji se an dhado ya se ya dhe dhabi hina ani chiriji dhira ta shati shati ten giyore Nishuks tsengri tarra dhab. Tani shetsar dhu meto jiji dhab. Da demayin bagi pecha gana chala ya cha dhab. Tendri gita pechi yanduwa. Da teso dhabi yin jana dhigo nol cha sayan dhu, ji sayan dhu, tar sayan dhu. Teso tsoma dhe chari jana. Ani shatsi yin dhe bari. Tendri yin ba yin zang. Ani nganzo dhe dhati tendri sani kinsels, dhati tendri sani kinsel gano gansu yor jana ta. Niji tenpi ki tsijo tela shatsi yin meji nyi yores. Kuri kuma pechi keyo bhi kasa la. Ani shachi mebi girila ta pena shashu na njerben yue ta rungur su maan ta ta kondi nga su peji yape te sogu zonra wuri ta teso ta penyana ku karisa wuri ku tenba saji sana mandu yana nipa saji ki dha tini yue chang ani ku misa ka tini shachi mebi girila ta teso te nai dhamba yinpala nga su toba meba shi jine meja ta te mahenpa ka shachi yue bi giri yori ta tela ting nona ta yung ting nona nga tsu ma peche yang yung tisila dati tenja sanin kese kundun peche yang yung tisila ane kan yaya pari yese dila tani sa la tsa shi yis nanda che yer nduk yisa na tsuk yes lana chima zun nang tani kayo de cha lung me shinzari me to kinduk kala nima her nang tab tan di kasi la yer se yanda nanda che yer hibi kaji yer yisa na tsuk yoy hibi kaji tsuk lana chima zun nang hibi kaji zun Tā tēsō tē chērē tēnā kō ngī sī chāsī rōwa. Rē tē wēn chā tā tēsō gīn chū lā ndūk sē yāndā, yō sē yāndā, nāng sē yāndā. Tēn rē kō nībā sē jē kō dhān tē yāwā tē lā tēnī, anī kō chērē tēnā, nā yāndā mā nī kī rā chāndō kō rō. Pēnā, ndā tē chē yōn dū hī bī kā sē lā, chē yōn nī yō bī kā tē rā. Chē yō sā tā kā nā, chē yōn nī yō sā tā kā nā sē nā, anī ndō shō sō yīn bā. Yī sō nā tsū yō hī bī kā sē nā tsū nī yō bī tē rā. Mā tū rī jī kī tē nī mā nā tsū bī kī shā shē tē bā tē tēng yō mā rē. Ishu de chere zana, natsu bi shaa shesa ki yurte ma mayinpa, natsu ni yopi ka nin rabo de kaan reyese na, ni isi yin, rwa. Tende yin ba yin zata, ni kasar chere zade dili, ko ni ba saji ki dhate so yawa tera, teni, ni gino na yir tang, ani zug tang, ani zun la soba teso ka kuru shaa ngi chi matenpa, zo de kaan tengi yore yise, yuti zola, zo de, ani, ko kariso kuru, ko nisa gati ni, yuk zon rabu te tengi yoris, nisi yun rabu te tengi yoris. Tende yinba yinza, ta ndetabu giris chepa te sola, yang na yindamba, teni yisani, nga su yagu yori. Tende yindala ta teni jika sila, zo kandan chili ki nyekhan rabu ti ndugu se, kandan chibi nyekhan ndugu se, na yinba tang, yang chibi ki nyekhan rabu ti yungu yori. Na yinba ta chibi nyekhan rabu yori. Peri yaba yina, tini, pang tindala gar pat, pang tindala gar panduk, jibi ki pechen danyi tabilan chepa yina, Pāṅg tīndi kūrpū hībī kāsila, āni tī kāsila kūrpū hībā tī shāvā jīla kōni, o kūrpū pīki shāvā tī kānā shīrī zinā, āni pāṅg tīndi shīpā. Pāṅg tīndi kūrpū pīki shāvā shīsā kī yīl chāndu tēmbā yīnca, nē tabirā nāi nīmbā āsini, nāi nīmbā lā ngār sūkua nīnā, rīgī tū. Nī pāṅg tīndi kūrpū ndū hībā, āndā kējīn Di kasila dake ji tuyo hiba te gopu ni yue sa ga ni sa ga yun robo te pangyan ba te tengi duwa, di ngile ni ji ta. Wencha di ji se loko niba sa ji ga jati jana ta toba me de ba re. Kondi hiba nangyi gurpun duus. Niba sa ji ga jati jana uti se lo, ani ko yu hiba te ga ko shaa ngi chi tengi ha ma re. Dindri yin di lo yun duus, yu sa ga ta ni yun robo te rawa, ni robo te chiri se di lo, ani chula so bayan ba te tengi yo res. Dindri yin di ta te tabi ji la ngar su ta ni teni se gore, nai dhamba teni. Tate chere se dilo, nai dhamba chi kore, tando tsawi chani, nai nimba da poos jin chagin rabu yo bayan za sahi shi bayan.
3: Tata chi jia senpa di na, bejong nongchen nyingchen li kong, kamki somta lhochi li chen shi, xiongla mentu nga tsui li chen sen jia gasi xio.
2: Tene dee tsang lo cheri se dhe ta tenye kye paa se yane, ta tenye re. Ta tenye to シャタンからがそう何がのねな。だ何にばこそどにすんぐよ。だって、がそう、そんじばじてね、じゃじパチがつまけた。あ、よんらぐるんだぼじれ。あ、で何にばこそでねけぐよ。何にば、何にばがどびくた。でにけばす。てなるた、でにせんでるシャタンからてこなに、やなでんば。だてだけてんこぐばれ。ざいちゃんにちくらんぐ、ごわんらぼててこなにだ。やなでびてんこぐ。だんでがそう、だてじがすんてするぞて。
4: あ、すでペンチ人なのじびく。あ、よんなのぞ感じるこぐれせでる。よかんひらた、シャワジシビチ。あ、あに、レーデーだ、シャワニーでこう、もちびーてんじゃなぼじじゃらわ。なるわ。たんどな、レーダーシャワニーでこう、ためでばた。いわがでねばた。てんじぐこう、てんじゃるいがてね、ラデンがないてら、ないにんばくどぴくてね、てにえぜよ。てんじゃるてんじゃるぞーてた、あらんごーてんばてんばてんじん。
2: 我刚点把的是呢，你下雨也就我点点吧，下雨也就我点点吧。他别家讲那个说地震，别家讲的讲的是呢，围灯拆了就是呢，围灯拆了是啊，对，是的，别家讲别家的讲了，围灯拆了，下雨灯拆了，拆了下完拆了，下边个下完的，刚刚我人拆了是呢，围灯我人拆了，拆了完的围的围灯拆了嘛，拆了完的。第一就是呢，拆了下边个下完的呢，再就个围灯你呢，你呢，你是呢，说说干都没把的，他的地方你就没把的。
4: 我听的是呢，菜娃的刚刚我吃的是呢，围着我吃的，是。第二天要别吃，伢那没得竹包打死，没得竹包打死，伢那没得竹丝打的。我没刚要弄完去，那肉给吃的是那肉嘛也把肉给切捏捏，一个竹包打完。第一个是小娃的刚来是那打完，打完的刚打的是那竹包打死，没得肉嘛也把肉给竹包就我了打个的是。 我听到周边我了打，第一个是周边的那，但那的是实在要买的，大家都刚打的是那周边了打，我呀，那打不了确实的，那第二是，第二就是打，你提了啊，等你从美罗罗前就啊，给你这么点球球给，那了打，日生了不起，一个月的，得了俺做生意当啥钱都，这确实是的了，要当一年我记得这把是呢，打工的也比个外头吃的少了。
2: 아니 그냥 내시 채널에서 라서 봐 대소 그 야비 베지근 하는 거는 좀 메름바르다. 웨든 차라는 메름바르다. 너 답변은 좀 아니나 아니 열당 아 연인은 어디도 잡아다 보세요. 근데 님바데 저런 랑고 5 덴바 덴바 하세요. 배나 두메데 저르스. 두메데 저르스. 메데 저르스야디 샤와치지 저와레스. 어 간 저르스나 두데 메주 5로 저르바스. 어 두데 메주 5로 저르바스. 대랑고 5 덴바 덴바스. 다 대마야 바가 배잖아 임바르 산자네. 아, 드니 범바데 마다 파르 곰세. 범바데 강고 모로 곰세. 디슬 데다발 랑고 오덴바 데바세. 다 이야 스바데 치르세. 아니 마제비게 밍테니. 다 마제바게 치는 가서 랍도 세란다도, 쉼도 세란다도, 치바르도 세란다도, 니바르도 세란다도. 아니 그냥 아 가르서 그러다 하버도 세란다도. 축도 세란다도. 치셔르 세란다. 다 덴제 그 아 마제비게 아 치몽보지로와. 와다 대소그 대소양. 아니
4: 대니 인생 그래. 배전 랍도 인조 히비가슬라 인조바데 가는 조스나 하정조바야나 랍도 인조바 인조비 천라보데 땡도와 디디슬라 랍도스야는 인조스야는 니는 너단더스네 카가 타디 그 메바 디니 배짜기나 현도 시다발은 쳔바이나 시바데 가는 시세나 현도 시바 고 천라보데 땡도와 디기 남아나보데 땡거 디가슬라 현도스야는 너 시세야는 그 체바데 아주 시지 메바 존나보자디오리
2: 아, 드니 담으른 조세나다. 담으른 조세나다. 아니 달지 열세나다. 야나 욕불 디스. 디디스 샤와티기 낭슬나 야나 샤와티기 넘저 샤와티기 철 라소바 대소티 때용비 가슬라. 아니 저리잖아. 고 대인인데 고 다디드 가도 메바다. 고 집이게 된전 아버지 찬도군도와. 다 된저기 리스 집아대서 소만다. 대니 인스 이거. 와 대니스. 와다데 체르세드다 데니지 콜랑아르 좀 노디지 와 히나 덴지지
5: 딘주 체만만데 틴진다 러브 티미 셔주 지진다 지지 체만지비에 롱틴다 싱겐 체만나라 가든샤
6: 제제 라상우

0: 中民那定听人运节当局，咋里吞比那些没多个曲目？用是给比描述用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档，
1: 总之罗沟在通，
0: 总之罗沟在通。
2: 宁肯这主播能把做，大大前南边年一般的呢，总理路过这趟也被来参得了，俺来参做兄娃老多人。等个来参呢，总把把黑毛拉起装备，总一小队，不能个蛮多黑白的，总一看你当的，老等些就一笔，能把最土老的工作被门得下。每部黑里半桶油毛啦，总理路过先生先叫你，公众三区总理这趟的。
3: 露出下黑洁白的艾玛擦了。前年总理陆续接通李振森把他干死掉。下面总理谢巴东白梅，白梅东谢巴黑被总理的罗登谢就演。谢巴东白梅，白梅东谢巴，一定没用的谢巴东白梅困难里着。
4: 对面没住，写错了英南，一定没用的了。对面能没他没劲，对面才干起了点呢，清清楚楚了，错个错。对面呢，错一些嘛嘞。真要拦路东，改个军警拦路，忙不忙不去拒绝。对面才连往南面的叫了，先把那们黑乎我们别对了嘞。老比大话，一根一定没有点不上位，对面那么讲，娘们穷为能人了，哪能个正面把的？
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ zur topa ne shibi kong ra tong, chugu do yu, jizu ji masi masa zong ji kona nyi. Rin yin ke rinwe dui ji chu ju nong to zama bu mi zu topa ne. Lowa hedi me ba tong, bu mi midi me ba ta kona re la. Bu mi ji lingwang ne gawa jie de rong lu xie sun bu ji ta kona wo. Dene du yun rin bu lopso re la, misim la zuk bi labja yong re. Dina xarxio bèmè jì xìkà xì bì lhàdùng tòng nye ngà lì chù bì mì tù jì dòrìng xì chùng bì bà rì. Xì zù jì pì jì tà xà dàr pù xìm bì dùy rìb sà bàn dìr. Bèmè nàm là xà dù mìng dà sà bà xì tò bà nè dìng rìb jì bèmè jì bà tà rì. Dìng rìb jì bèmè jì bì dà jì chù tò gè dù jìn jì tà wà xì yù bà nè xarxio bèmè jì rong xì chùng yì bèmè zù. Dìng rìb jì bèmè là yì mùn jì tè bùng kèr wà yì là. Dīngrā bēmē jī rōngxīng cāngwī bēmē zhū, lō zā dēngxīng līngwī chāni xiārshū bēmē jī rōngxīng cāngwī bēmē lā tūpā pīwā yīn rōng. Gōb tsū jī rōngxīng dēngbī chāni zōr bē zhōng xē bā rē. Dēnā dātī bēmē jī chē tū mī cī nā xiārshū bēmē jī rōngxī tōng, dīngrā bēmē jī rōngxīng lī gē tū chūn sī jī chūng kia cāngwī dūy rāb sā bī bēmē cīn dēng jī zōng nī xī chūn jū tā kō nā lā. Dīngrā jī bēmē Dūrab sābī nāng gā bōpsīn shēwī bī dōng chōng bōngkā jī yīn lā. Dūrab sābī bēyōn nī dīng jī xā yā nōng tō. Lō dōy jī nīng chū lā dēn nī, dīng rab jī xē bā chō yōng jī yā wā nū bī bā jī dzō bā nā. Dūrab sābī nāng tō chūn bī lām cī jī dō rīng tō ngē sō. Nzā jī xē tā rīng wī nian kēn jī dō bō nā bā. Tā tā chē jī nian yīn bī lē cēn dā nā, kāng kē lōng chīng jī zōng rī lō gu jī tōng yī bī lē cēn dā rī. Lē cēn dē nōng tō bē jī zāng rōng tā kīng, dī mī nian ngā tōng lōk zōng bē tām, kē bī lī yī, māng chū jī rīng nī sō nāng tōng pī sōng tsō pō tā rī xē tōng xē mē yīn bī nā bā jū lē cēn dā jāb shor tōng tō kūr nōng jī rā wā xē. Xiām lā mū tū tō, cē kāng lō zhōng lā xio wā xē bī zōng yī jī lō tōng xē jū yīn. Cē kāng lō zhōng lā xio wā, zōng bā bō khur mō. Zhēn dārhīng dārhīng nōr nruwa xīg rē. Tē yīn tō xē yā yōng zhōng yīng zhōng yīng lō rī sā tōng rōwā tōng, xē yōn sā tōng rōwā lū yīn. Tā tē tū bāb tē ngē tsō rō cē gāng lō zhōng xē bār gui jā tōng wā rē lā. Rōng rī gī wē xē nyīn tsō rō nā tē wē cē gōng lō zhōng xē bī wēn bāb yō. Tū rāb sā bī nōng tō gī gī mōng pō cē gōng lō trī lā xiok zhōng, tā tē lō tsēn trī mā tō bā tōng. 다디 호주라 호지 시가위 촌노 몽보히 용기여 네즈 데테라 쇼카크 기기 몽푸 롱의 쳇타츠이토 쳇츠 르미 나츠히 링동 링미스네
4: 오나
3: 로만 로치 시니 다디 호주라 호지 시가위 네즈히 템피 조친 깨이남 뒤점는 녀니 녀츠 피힌바레 뒤럽치 피주데 야튼 히레라 남바 서바히 중레
4: rongre genrab tsu tati tukui changdung la sene haa leli je juekin yo.
3: Dei chong tuirab sabi tukutong ngarzong tui je tukui wala chepar chenpo hin yong yinba ngo trebare.
4: Ona, chepar te gang la yo jena, tena changdung la yo bare.
3: Tati tukui changdung la nren randa re ser, dei yong tata yungmi je genrab nambi haa leli je juju tam re.
4: Ona, tuirab sabi nangka tukutso na miksa je changdung yo bahi re tam hiena. Tena gala yin.
3: Tata na hija barke sam zogden je tuirab hi la leba re la.
4: Chachin rinne che tarji je tuirab hi inbi,
3: rangri choni je njekten kuyung da kyung tu song ire.
4: Tati tukutso la shiru yu je xiangay la nrinri shibi korja cheru song andi, kunzui tatung je hija chenpur jo bare.
3: Tongja tong heja chenpor jobe jenje tadi chukutso na changrung denpa yon tuyendo heja chewa hikdun jobare.
4: Chukun na chukur rong re.

0: lop chung ge gen la chue chong tang na le lu zang lu song pi nge tong de ch lo cha ten du sun ni tang wa hi yin ba tong de win ro kara po mo pa ma ni che rong ge de lam ge che to sang lo tong de rong nang sa lo jong she par tang wa ma to nga chu pa ma pu chu na yang ka ten de ga la yu ge yang ni yang de ye de u chu ji tang wi dan na halam sun ra she de tu de ni zong po mo tu ya me pa ta bi na wa hi shong Masa tong tuk te, pomi kor maa tong kip, njimpa nong te, makchu gongmi to xochindu. Pomo nangsi lotan jo ne nyehi songji chi nyehi. Nge chongkong nong to, kyangu nyoi kipso, pomi kapan jo te. Pagir chuen melu kona xe chong, ke chi dang tang, sungkar chi dachin ju. Lalong chada chubisar, pomo showi makchu tong kipa sepur hiba tong. Dar ngarong yong, makchu ndokpa kemi to korsu ju te, ka nong to nzu yong kundu. Nge rongsing nente. Pomo, ta mango, aman jopo tawa leyon hiyehepi, tazui pomo ngonga rawa me partente, ngar chuen me, ama la chanon mechu maton hiye, tsor semso tongkandukpi, nge kehyu kher tongte, nge mechu tongka me, pomo rang namjun ne sa takpo yuepi rang mechu maton. Ama la, nga mechu tongka me, ta kaba yo, rong ngon la yotong, ama la, chanon ngon la yotong. Tetar ngeni chi sui chong ngay la kapar yom mapyo la, ke jebti ngoyom mapyo par mekyu chame to tongkende. Tadung tewe zo kakyu na tsemo nyewe kabi yenjing. Njun to pomo tong nyam to treme to nyechu yo patong. Morong ke kangbi nge treko ting la yajing. Lapa kero tamte nyewe kumhi hi yo. Tetar nye na pomo yene shipi nye la yochi yo. Teng ki ngarong yechir yongdun hikdun rukab, gomo nyekar pomo ngui patong, tredeb ki kito, lobde noni jangpi mangi te. Ka hi kompi tu la, kyo hi tongpi pensyon, ama tenpi tu so, kare shechuk mepen hiba te hyu ni, ama tenpi tensim chunpa shendu. Sangyo tara api ma hiba she te ngala kapar jemne. Ama la, jotan lohyo a, pa la chi gomor ngi kangpa kongka treko teng jot mechupi, ngaro nyi kukchi mandu kyehye. Pama tang putu war, jun tu trawa tang mila pe yapa yang hien tu tsamhien. Kete tewar mingmi na hien chin zepa yon su chonpa tong. Kete mila tewe tensa meze, wongpo tangpo mikta gantun jo. Ngone re a. Pama putu kizidong na jindri sa hien ten la zepa tong. Yole mepa hi yinpi, tewe donwa na sui chong zepa ka.
1: Mepu hiri pontong yomola, zonri logu shesin shejani, gongjong santu zonri zetang de, lochu hiyahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri logu zetang lichen sembara gasyo.
0: Toma namba, lichen te zonri patong zoshonwa, jepe dikzowa lo dortong, hiyabhir kengyu ken kyungra jeyan. Tar nyingkin nambi kunkam detong yongwe chahi mundun hyo, ta tsongma demo.

0: Debo yungwa sona, lungchi chungko nere. Ne derek la, yobba dudek rupu chok da, nyinggong sedek rupu chok. Ngomo aga songa rupu ye ki, chukku kutongwa da, basen do mani jitang ka tangku ni tongko. Yang jujin da ne da la, zon da, gokba, ngacha kere, santong mawe ka da, lukha chapu sui je da, yang na jujin sabu meba, nangaba mazi. Zuma nye da, na yiye nye la, nazo to na, yasi ji ne da, yang na, yama nizi ji ne da yin. Nye di mingyo shata na, yoba kuchong rupu ye da, nyinggong sedo juji rupu song, gomo dora rupu song ji da, cawa ji zi, gomo dutu linchu rupu song ji, chukku kutong go la, basen to, wangu na la tenpa da, yang na mingkang do si ni mingka jaba so, mingbi ka tar mingyo she go. Yeya takong la junto nazok jaba da, yang na kata kala zewa na, parche jingse ke ne da, yang na lebi jige so shungi ne da yinbi, mingkang to suni taji yabu sheba li, rangsa ji mingyo sha juyo ma re. Ngo yon zewa ma ze, jingba reng jingu moto pa na, parche lejin taji ne da, deji ngo yon da, takbi ngo so nazok zela me ba to wang da, ngo zeba na parche tashi tebi ne da, lebi na cha shuwa da yang na lu ju chasi chi chir towa le shungwe ngu ne yinbi kanju mingkan do si ni da je da gyu ta she gu. Da cha shungji ngu zewa da ngu chong si si shukwa cin mung ngu zi ni lu burdu ni si ba shu shu na kanju mingkan do shewa da nri. Wo shi she ka lu bu kinja do nyungbur njuba da ngu yu jik do chu ni ngu la da se mu yungwa she gu. Senge namba, shetan ke ngu zewi ju jin maang ki Sula nyingkai yobi, negi mangda jita rewa yoba ting. Negi kanyi tingki ma jiku, rangsan je nyingkai jabi ming kanchong tu tong jo yomari. Wenjan jungtong go se watang, chahi tuwi ne yungkin jo mudik dungju tang, mudik nyinga, shuma nyinga, lami, sampe nubu su kanrong jungtong tong na, negi hongo toba ma zi, ming jo ju nubang yabu tong to jo yore.
1: Gondo go se wa juta ju go shu bayi, xia la natapa ba juta ju go shu jingi.
0: Shidaa mma mabu xeke nataa baba di negi jangpa xele ngunzi xe juu. Tiende nontu ju dawa xere. Nataa baba na libu xeye negi mangdaa jekda ndawa yaba mazi negi ca che wanga xeke misal neda xe yinpar di nataa baba la donna xeku. Nataa baba na shidaa nga loo xe chung kanglaan yungsi bada lakbar to loo juu nga ne negi zanga barda yaa na loo yich xe nga ne dhugyu renga bar negi pupa mabu yore. Nataan babi jujin taa netaa ka kuru shiwa ina. Se na, nane koni jinja nataan baba taa, lupu shii niji jinbi nataan baba reyni yo. Deya, nakung yu jini nataan baba na, parchi nane koni nataan baba taa, nakung nyinga ni nataan baba na, parchi lupu shii neji rangi li shongwe. Nakung dunga ni nataan baba na, shiba taa ginghuri la shongwa maanshi, parchi wa na, nakung nguba taa, nakung na ngubunzuwa. Dachou shungwa suwu dang, degi yasi ne dang, lungze ji li shungwa yin. Nabuk jangwa ni nataan baba na, nache dama dang, gibiri la shungwa maanghi. Parichiwa na, chashi tuwe ne dang, pacha chibu jiba suji ji li shungwa yin. Yin ya, kongchong chenpo sheba dang, kyangba jaba, li shukin chukba, na shukji shiba suji jibi nataan baba si la, shi na nandu tuyongka dang, jika, gunka son la nataan baba maangwa yu. Pimen gashi la dansen meba, dansen ji tuso nataan baba di, dansen go dobi ne yi sirhi, tenne lunghan je shali chukba tan rwa yore. Nataan baba da dra, na gaba na, nabu na, xa shi bata, yasi je ne dayin. Yin ya nataan baba da nyandu, sonyi ni nataan ba na, parchi wa tseren je ne da, yang na chane dan rwa yoba so, do na nataan babi juji, chi mawa di, minkan to suni, taji sabu she guba li, dunjan di ni she jo yomari. Nataan baba gyotan na, nataan babi nebi, ngansab majiba, lupu zubur lupu dedi, laa jege nataan babi nadi zirni, gama soni nga bar dezi, nataan baba chongre shidan gen guto jire. Deja mapi na, sengbal dan bin zama gan ronghi, nakong na yogni, nataan guta shego. Chaji yo na, sengbal tu donri da, lazi gan rongga kuwa shogdi, nakong na tar shimba zani, nataan guta sheba da, Yang na shulu mi mahon jinja kuwa sengba dang bin zama karong shi gato shouni nata ka na nipa hajan yabu tun to jiri. Degi ngo dang takbi ngu su chu zhamu jia jia sheba dang la re zhamu zha na

0: Sengke chobo na ba kung kan song. Tata chi chi sengko chobi le zinda na. Pyojong long ching nying ching le kong. Kamke long ching cha. Nga dang ngay ju bi hiu lam hiu bi le zi re. Dering ke le zin nang. Ren qin ye hi dang ca chi dan ju ji ba di hiu jin. Payo chando chong che ding qin le yin bi ren qin ye hi la na. Xia lo ji dong ge jia gu ji gua ji lo chong xin. Yuan nu du ni. Cong nye dang zhe wi xia wa la ga xin. Ma ri la hi go la di wi mu. Sengkong ri bi ding ke ngay mi rin ni la jang wi dong wa di. Konga xue zhong zhong nian bi lang zhe de biao jiong cha ji zuo zai le tian zi ci yue gong si xie ba yi cong ni xie yin yue gong si de mei ri ren ni jie qi ju dang nian jun du bi cha cha xie bi ren ni jie chen da de bei mei ri zai ma se jia le xian nang ge jia qi you ge wa cao yang niang lin xie xi de wo xi jun yue
1: yin men de ren qi xie zuo lin de nei pa yun de xi ge na bo jiong chang du sa ge ding qie zong ba da xiong ni
0: 아니 다손 내가 친한데 레셔
1: 다손 내가는 차차도 디기톤 내가
0: 차차가 내가라고
1: 허르르
0: 다손 긴 적 총공 여사대 쉬어 종선이 바가 다 란티드 나르고야
1: 레르
0: 총공 민을 쳐줘도고
1: 총공 그 메라 보존 차차 저제 통지 체공사
0: 아니 다손 저기 그 총공 그 저다 내가 친한데 레셔래
1: 총공 그 내가 저는 차차 라그트로지도 되게 부조지도 Tegin ram ra le yo. Ngeki ngumi shoja rungne de pa ja chir tong jido. Teng ngeki bu sa chan ran da koyo zombo, kaan tombo. Tene psa ja ka do, ja yu ne, mo mongpo ta ngeki sa cha na la ya yu ko sa ya mongpo mo re. Te turu we tse vzo chuk jina ngeki borek rungne re pa chab ja chir ro da san mo re. Nga teno sho na da vyas re na bre yo le ma re. Teng kong la nga ka lorbo che do. Teng nga lorbo ka pa gin to. Kong nam ni kata longgo zhou si de la leka de le xie yore.
0: Lo zhou zi?
1: Haan. Leka de xie ni, ma lao ban zho kama mo zi jie ma no ni, pan ro song rong, gomo cha san jia la tong yo jirik jato.
0: Tene
1: kong ke ma ka la cha treja, kong pa la cha treja, ma la sa ma treja, lo la lo ri treja. Deke som choma kong ke ka zai de xie ni, tata yi ga zi do, gong jo do. ngari do ta tino cha cha go do sali tuni te kongi ka choma tino lo te roson choma ta ta gen top ya lak tone otoru shi yori maza do semcho ta maza nru ngo shi guna ta ngoma ni ta chong ti ti jak de
0: roma
1: gen kong la maza zi chong rwa ngoma chong jake rwa te maza zi chong ne ta ta ta longo trous turu shi ma la pin sa yak san no rong tone ta cha cha ta bom to tr mon po mon po lo yore ten ro song tso ma sari do modra la cha do tso ma kong kre ge yore kon la ma yin la ta pin sa xia wa ro de kwe ro do ngi am cho no la mon mon po ke ja te ko myong a te kon ka ta nga ta zo cha cha len do da nga ga cho ro te ka cha cha da ta nge te ka sam dong ro wa kon ki te ka le ka kan she ro se ta n do ten nga ma ra na ta pan ro song chen bo tra san ja la ro song tong te cha cha te ke dam do Tiki tsoma tsa ishi ti tsa tsa me tragurwa. Me tragdu lok shok chikton chikja sa tragurwa. Ti yang lok ri chenpon rogduwa. Tonso tsama gen kong ragdun duru shi.
0: Lok shok tsi ta chikton chikja tsa?
1: O.
0: Tsanyu ta?
1: O, re re. Tsanyu ta.
0: Tanda ina la ti chucha zon rji yogu jira?
1: Re re. Chucha do tiki tsoma gen kong ragnyu yung li re.
0: Da song chuki tsongkong sa yore?
1: Re re.
0: Da song ka tsongkong jabu ka gora tano?
1: A, yore, tino yore.
0: Tanda ina ta chucha ta zon rji ina la nyama jie la ta tsa tsa chisa zotere?
1: Tino la ta tsa tsa chunglin rana chitong tsa tsa. ngab jas shong yo jire chelin ra na cha cha dan che ja che sre na shong le ma re
0: ji ji ji ti den de cha cha den de ko len ba ni ya gan bu yen ko ta cha cha rong de zo to gu shon la de pa ru la ta lo ko chu ji dong ji ja se ho cha hyu ta
1: je je
0: den la chu cha cha ja gre
1: chu cha din ja gre
0: chu cha din ti ta ya cha le do te tak ta gan bu yang ma cha cha rong ja cha ta le re
1: je je lo
0: de ma ya kon la ma ya kon la tsa tsa lan pa dab tsa di lansan chuk chur kato, dab tsa di yung tano la du tsa nima kaxi yung na chosa kaxi xe li ya chinda da zonda yor kato.
1: Turu we chow chow maru la. Te tsa tsa dab tsa rwa, ta nying ka nima nong la kaam. Te gongka ya se, turu xe ne, tsa tsa chungwa rana ta, donkor che is turu we kaam gara. Te tsa tsa chenpo rana da che isa, da che isa, turu we kaam ne, te tino me ranga pe, tong jo li chagri nama to chagu maru la.
0: Yeah, yeah, yeah. Di tayi nala ta tsa tsa yi nala tsa tsa re re zoli ka juren tanda. Che du nala zanko che gui hiosko.
1: Re re la.
0: Di tada chungwa di nala baka dapa da lanpa da dap, dap tsa li da nima nong la kamra ka.
1: Nima nong kamra, nima nong.
0: Nima nong kam duin kia tsiga, che wa ina da kia tsiga.
1: Re re la.
0: Di tada tsa di yi nala ta chucha nong liya me sa ja.
1: Re re.
0: Re re. Tsa tsa rin ni lak zel tali na ta jun zin zon da jiru ho ya.
1: Re la. Ta
0: gen che yi nala si lo ji tonga je gu chi kwa ji lo si to ga lo chung ka yuan si jiru ho ya.
1: Re la.
0: Den si di ta ngogi pe mri rong ka ta mri ka lak zel ten da ta suan po je la rong hi nala ta ta nyam nyong do. Ta jun zin zon da jiru zo tali de gong nongwa na si bu na yo jiru.
1: Ha da la. Te nongwa si bu yu gu li jun se jiru se na ta na xo pa ni taro we ya no mana pen ro gong se no. Te leka te le dro we, ta nima tsek mara, nyi mara, son mara, ta dro she le dro wala. Te pa gomshi rabu cha. Te namju leka mina, ta nge tra leka tsek chi se san san. Dro te ma le na ya shibu me jo ra. O ta cha de.
0: Re.
1: Ngar da na, te nganja nika tab jo pa yor wala.
0: Cha zong che.
1: Cha zong che yor wala. Tong je do, ro ma. Te gyawa muntro pa, say, tsama chechong yori la. Te ngi zuye nao shikara tu dali dabji yori de. Nganja nyuki tu dali dabji yori.

0: 茶茶行俺最通去社交吧呢也不穷了追及修笔茶白了没一早啊军政级这把行动用电脑弄车全部行人都茶茶呢张伟让应进家传达感情行笔应急三藏学藏行应归了刚第三节定行家应笔应急运人力特把行将应归都第二点第二年学笔个人呢也不茶行我去张伟家这把行将人都
1: 아니
2: 차차든디 날았다 다송 개초시 총코 논절이도 차차 좀 사든디 너무 미세 헤루히 동다 지어상가 다 사든다나다 사종 쳇종 사종마 토모리다 데 데노나다 지람람다 오 데긴람다 몽폴로요리 데 쳇딘르 베차야나 다다 응거르 대초로와 도론니에요 쳇데크 조요리 다 차차데 조고도 동포디 친세나 조마 종종 지게거로와 어리오리
1: Tēnyi
2: pā tē pūtsi tāqpū shī gōruwa lā, o tē rā ngā tsū tā mūyō tēl tēnā, tōmpū tā tsōmā tōmū zōyō rī. Tēnyi pā tē kā lā pūtsi pē māsī pā zōyō rī lā.
1: Tsā sā sū dāb tsā tū tēnī nā, tā rī pā tā yī lī tō, dā pā tēn tēlī nā lā, nī nō lā xē mā zō nā tō, tō shū zō rā, tō chūn chūn zō nā tō, tēn rā tā jē wu rī jī mūngā. Tā chēnrī zōdī gī jūrē nō lā, chēnrī tā zōhyō nā?
2: Zōdī jūrē tā tā, hīni sā tā rūwī kōng rō lā, sā kāmbu tī ndū gā rī hīni.
1: Mī lō tsā kāng tō, sā kāmbu kāng kāng rē.
2: Rē, tē tā rūwī ndū tsā tū tē, chā chā mōngbō sā nō lā kō kō rā jān rō gā rī.
1: Tā sū sumā gīnchō sā nā zōdā tī
2: zōd rē. Yō rē, tsā mā yō rē. Chā chā mōngbō sā nō lā kō rā jāb tsā tū, tē sā tī njāmbu mā nō lā dō mē pā shī chā gā rī lā.
1: Chū chā kā shī yō rī lā?
2: Yō rī lā.
1: Chū chā kā shī nō, chū chā ā nō lā gōmbā tōmbō rō, tēnī yēmbā jā
2: nēmbā rō dzō yō rī lā. Rīmbā tōmbā tās, nē sā, sōng sā, pē mā sī pā yā pō zō tē nā, sōng sā rō gō gā rī lā.
1: Tū sē rīn tōng tī mā rī rī lā?
2: Tū chū tā tē kā lē chāmbō yō rī lā, hī nī tā sā ndū gā rō wā.
1: Ō rī, sā ndū dī wā?
2: Sā ndū ndō nī tā mā kā shō tē rōng tē ndō ndū gā rō wā.
1: Mā yū rōng rō tē yā sā kāmbō ndū gā rē. Chā chā kā
2: tsē tē shī tō mā rī wā lā. Tā tē kā lē chāmbō yō rī lā.
1: Tē kī tsō mā yī nā lā, kāntō
2: gōngyō.
1: Gōngyō nī rī lā. Gōngyō nī kōng gōngsi tāndōng kōng lī dō, anī chīgī gīn chī dō, anī nī rōba tā tsōk, lēm tā tsōk, nyambō lā, sā tā kāmbō tsōmā, pā nyambō mā hiu rōng lā tī yīn, xeb yā zō lā rō yā.
2: Rē lā.
1: Tū tū tīn, xeb yā zō tī lā chā chā chā nā rā pī xē tōng rē.
2: Tā tō wā dō, tā tī kī kā rī nā bō tī, lā kā yīn bā kā tsā tī
1: xē zō tsa jia tsa li do ta sa tanda anta yi na chu jia nong la ta chi zir ku ti ma chi si nzho di tsa chi si jiam na la ta gin chi ki ka chu tsi tala tsi xin ka zo na tsi na ji yor ka do
2: yor ila
1: tsi chi na na yi shi
2: sa tru wen du tsa rwa mak du tsa tu ti ta na la ta chu jia sa ru sa yaw sa sa yor ila di nong la ta sa pe lo kia lo tru wen do jia tong chu tsu nyi sa tru wen kora jia sa yu gori la di sa yu tsa do yalo tani pe sa tong sa che yori chacha che di no sa ru lakpa para kong re turuwi lo gore di mombo mombo ruwa lo tona ko lanso lanso ma tong tagu ma re la sa para kong re turuwi lo ndo mani ti sa re tong tagu ma re di ko ha chong ke ya po cha gore
1: o re re ngi chucha zo di pa che ta chucha zo nono sa topo che nye se na tsoma pa te tega lu ti kyo hyo nong san si
2: ma re ma re la
1: Tā yī nāl tā kō tōngbō dāmbā tsō yōn dī tāndā lā ngō mak tā kā rō hō yā.
2: Rē rē.
1: Tā nī nī ngō tā nō sā xie wē tā nī ngō chū yā tā nō lō pā tōng nī xie. Xie wē zō lī tā wē lā bā kō rē tō rē lō gu xio sko.
2: Rē lā.
1: Rē rē. Tā sō mā jū rēn sō mā nō yī nā tā ngāng jū rēn bō tō xie pā pō tā nā jī gu chā kō.
2: Rē lā.
0: Lē kā kāng chā xī lā xiu nā yā, gīn jī gā wāng, mē yu bī ngī bā mē. Gu sō dāng tūma rā lēkā yūgab, ñam yung dāng guā gā sōjī jīnbī, lēkā tsōwa nā, dīwī gā kā chīwa hī jiāng chī. Rēn jīn yī hī jiāng ngā jī sō, lēkā māng bō rā hiong yung tū. 다지 차지 레거 휴가장 인지 먹어왔던 참을 시바 천년도 이나양 공기 장니제 감이당 풍진 이라 덴보장네 랑거 가위리라 응아리긴 휴진 여바세
1: 긴치기가 차사 조사드랄 때마다 인자 온 드니니디 데트럴이나라 문자문다 더 드니니 덴단자문다 초차보다 더 투아뇨
2: 통뇨라
1: 진는데
2: 덴마가레다 쳇저르세나 마추소나 쳔보르 다 바들로 춘촐레 간달레
1: 오리 세나 쳔보르 이조
2: 어 당가르케 오케자 쳇시고세나 바출라 쳔자오다스 데카데 마리스
1: 제제제
2: 로 춘촐레 가 예메레 지마다노 출라 쳔자오도 통뇨라
1: 어제제제
2: 힌데다 로 가초테 인차니 먹쳇제나다 쳇세 양도사요 마리 로 가초다 데카쳇제사네 롱클레카 롱펠레 다테 게 쳔보르 띵도라 Tata leka de ta nga tsu rong gap tso se rinne sho sha de nga tsu jumzi chi chari la Nga tsu taman samu chin se na rong kapu mrek rinne sho sha de jumzi je je Kei chenpo ri sam Tika leka de san no ni gap tso tse ngu de len du ta Nga tazub zeli non da ri la Ta trayen se nem so jaga jina Nga che ji te san san ras Ma le na shepo me lin ras
1: Sen tong pa
2: O san tong pa tando hondo De ta tru we len du ta Rong sam leka de rong len du gina Saini mrek rinne sho sha de nga tsu jimzi je yori Nini ta leka de rong gatso tsep sa tete Saim shi po do la
1: Ri Tama mong chi sa ke ta leka jili na la ta Tofo zang chi tar ho ya
2: Ri
1: la Rong so so ke ga sho do tuni ke leka tanda Tuju tanda kali kamar ho ya
2: Ri la
1: Ta zon ta ma yemi ke chao sanan chenpo re zin na la ta goji yo ta
2: Ri
1: Chi na ta lo chun ju ro ho ya
2: Ri la
1: Goji goji lo kumar ho ya
2: Ri la
1: Tengin sa di ta Yin chi ina la ta lo so ke koka tsuma ra nyong do ro ho ya
2: Ri
1: la Ina la ta lo chin tsuma tar xin Tandrin zho nyong ro ho ya
2: Ri la
1: Tengin sa li do ta Tengo ina la ta yin chi ke Lekan jami Mongpo zon nyong yo jire
2: Ha zon yong
1: Chanda chanda la zon nyong leka
2: Ta lo dra che mong Mana Shanxi Boji
1: Shanxi Boji
2: Lao zhe Lo dra sanu ri la
1: Lao zhe la zhang
2: Ri
1: O ri
2: Te Tino san, te, nito nye tsa tse lo la, ta tino lobra tun te.
1: Nye ki lo lo tun?
2: Lobra tun tsa tu te, nga mini ya wang la sa de, payu pe, ten ro po ma te la. Ro mo po le jonsi chiri se na ta, kya no a ka rong, kya no o tong ting ki ka tong. Lobra ta polo jia ka nga.
1: Ri.
2: Ta kunye ka ngi rawa chenpo jia yo ri.
1: Ri ta.
2: Te nga uta tanda te rawa chenpo jao te ta lasa la turu de nga la. Nga chungdu ni che yin se na ta chongle e rika nga gabu shu.
1: Ta ma rung su ga shu
2: ta. Ta chongle e jao godo sa nga turu we de. Te kieno la pe kapa ja nga nguko nga magza tong e chong ja ke ja turu shi po mdu la.
1: Ri.
2: Turu we de nga dawa song de yin la. Te zupu ka la kini ngu tsi kajyo yo pa de yini me pa cha su.
1: Ri, loda tuyan tsani dawa song si,
2: la sa de. Te me pa cha si pa rawa, nge sa gurwa, tong gurwa, kong gurwa. Te turu we de yin nga, ko tsi me pa cha su. Te rog pa do, lo dro ka pa ja ngu ko sho zo. Ta turu we kong ri la.
1: Ri.
2: Te kongke kong du, jene ta kongke kali de turu, turu sin ro rawa. Tani ta nipa zogu na ngô tsaburwa la, zô pomdo la. Te taro we, te nima rari la, gomu nga se kange samasai.
1: Nima tia la?
2: O. Ta ngoma rangi na kecha tefshi na tsuma ichi jiri. Nito nye tsaze lo ta kecha tefshi na ichi ma kamo ri.
1: Tari.
2: Hinti nga ngoma ne tsota sani ngui. Tsong jia ji pa ga sundu ta, tsong le ska du tog na. Ta samu tongpa rawa la. Rōng lō māk tsā mō tsā tsā mē tū sā mā sā chī mē nī tū tū tē tō tsōng lē kā nī tō nā sā lō chūng chōng yī nā mī shī sā nōng dōng mī shī yī nā mī shī tā tū rō wē dē ngā lā sā tē tū rō wē dāwā sōng sī dē tē nī mā rā rī nō gō mō ngā pē chū chī wē tōng yī sī nā tā pē jīng huān bē mē sō tō tsā yō wā pē
1: jīng
2: kō tō kāmpō tē Ta ti chay du mo zi nga ruwa, te du.
1: Si.
2: O tama ya nyo. Ta nga du zi spong. Te tiki chan de, un pu du zi spong. Ta truwe tsua chi nga. Te chan no kongu kong du di. Ta ti ningu na, ning pogu mundu la.
1: Si.
2: Nga lobra chimbi jun re no la. Ta sa jo, gong jo, lo ri sa ya, tsuma chan no kato ruwa. Ta lobra tun sa du la, te to chan no lakwa si, nga che go da. Mdi nyo la chen go. Nga te go du se na, ngo tsa pun do la.
1: Di.
2: Chaya no kungu kaji kondu du, ni pongu mundu nga. Te turu wa nga diin. Te nima tse nga turu wa jato ma sunye. Nga mishet dechung. 다 콩크 포바데 니담 야스와 어 에트로 신 야포바 콩 루인 콩라
1: 어디
2: 콩자

0: nga zu be ren nga zu bi ngui bo khin du ji wa ke nyang do wen du si bi ci hyo je je hyo e ya he ser gong zha je hyo e ya he ser ki le lu tong li si ba di da yin la le ji di je ser si wo je ki hyo je je hyo ta ba la yin ni chi la e ya he ser ki tu mong ki en bu tong si bi ge si ba mi ji tong ta si bi si ba da ram ma zai da ji ma zai ji le ji la no san si ni Lezi dije, yangchang se la, tse nyung shen du ba. Zuo qi wa la, nga zuo jie dang dai dang jian tun yong qin kunar mei bi. Zong zai dang ju zir jie rin tang qin mu din ba dang. La bar, gi tse mang qi wa, li gur jian bu zha dang, gur di zhu ba di, li la gun du xi bi li zi ne, qi du mi li zi xie dang, li nan ba na cu ba di da ge, qi du mi mang ki di yin ba, rang hiu su du tu. Zhang yi bar xi bi li yi. Dina, li zhi xie lo jie la xia du xiu qi wa, li zhin zhi bong ming da ma mi. Zhang la di ni cui ba dang ta ju xie bi, li gi ni gai su dong li xie ba gang xie. Zi cai ge di wa zhang li zhi bi, li gi zhi zhi di er si wa yin.
1: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga cu, mu zhi xin ji gi gang a li nan bar jia wa xie gui.

0: Nimba, yendang dan zhewe juan chan ji qi qi. Mangi gangzha xie yin na yang, duan ngu yendang dan yu ge, cai ge juan chan lang mengzha wa ma wi. Dara yun tong ga bie xin na. Cai qin zhou jin ji yi cai bie na. Bo mu jia bi qi qiang, zheng jin nying ku mi yang, tou xin cun bi qi qiang. Song zhun nying dan nang dan w, cai jin nying zhe yi juan chan rin jo ba dang. Cai qin dun jin ji cai yi bie na. Ka de gong gong lei dong zha. Sadie ro ro le hin zha deng zhi a ji xiang he la le dong le xi jiang ni yong da bo ngui jie cai jin zhou ni zhi ji jiang ta ma jiang ba xi ba da cai jin ji jin ji yi cai cong wen bu yuan jie chen zhan da xiang an ba men bei ya qin zhi zhe tuo tuo ge ba nian nian zhi xia ben du huo ba tai tai zhi da bo ngui ma dan ta ma su su ji ba da yin na ni zhi ji ba cai gan gu jin ji yi cai bin na Lomba chisa jini chungsa ni, donga dapu yun ni yunwa yin, donga dapu san ni yun ba mi, dredan gomba san ni yun ba yin, dabo kama na niri jiba da, tama jambar si ni lu gu. Rubi yinu, ceji jela cejin dun jin da, ji jin jibar yu ba yin. Juan canji chijue di dala yini, mre da san ni suzur, mangi sa zung tong lin ji chu ni ra zang hi tu ba yin. Sompa juzer chuntai ji qi ju. Mangi na, dui ngu zhilu ge sa zum ji tai ki zuo xi ba xin yi la. Dira, san lu ren yin hiu qi din ba ma zi, juzer chuntai jiang pi sung cu bu yu. Qin di ji wu ru na, mangi na, da du dong ju yu bi, juzer ji chuntai yin yi. Chuntai di, dui ngu la qi tui xiu tui tui ba bi na. Li la abu ju ni, do la gang sui si yu, gang sui si bi lu bu, xia piu zhu li yang wa. Nima nan la xia ci, bun bi wo la jiu gu. Do gu nan ni bai jiang da bi nan do. Mang yin sa zong ba, nga zun ma mang ji, ci lin di bi wu zhu ge, chun tai bi xi ni. Rang ge di do ge cua dang, xi cu ji ngu wu rin bu tun dang, ci tui xiu du xi ba dang. Di jin, zha cha ge bi dang, ngu sir du bi, zong ni gu bi chun tai ji. Rang ge san lui zi dong dang, pa ru ji qi hi, jin bar ngu ba xi ba, bi na. Xiang ba dan bu tong du, yang ngui da dan zha xiong. Tong ni yun zhen song du, ma ngui da yi nyang song da bu zi nong. Zha cha la ngui sir du bi bi zo, yang ngui da dan ma ngui da xie ba gu ni. Chue di, qi xin bur ngui xie yu jiang. Mang gi ji ju cai na di wei bai cha dan, nying du ka se kien yin ba di. Yang bi na, a gu jin zhu ma mi, nga chui nang la pi du, a ma ru rang nang di. Chu lin gi dar nang gi da bu dan. Yang bi na, dang bu nang ni tun du, gan yang san ba ma yun. Lan mu jie jie nying jie, jin qin pa ma jin xiong da bu, ye jie nang jin la qi mei jie jue cai dang, ngun jue su jie pong bu ye mei bar. Jun din cu wei nang ge ge jia nying bu du ni, mang la ji bi jin zhu ma ge zong ni, sui niang din ba dang, pa ma dang ta ji ren dun zhu wei bu chou ge, san lui qi ba ren zha mi, lei bar guan zhi tu yu.
1: A qi wu tou ge gan su, dang da si yong ge, xiu mei ru xiu yu. Cie zhen dan tun bi gu ni, nuan go ge si xi gu.
0: Zhubu nan ba, do na, mang ge na, jia ji wei nga zun ma mang ji, cuo wa dang san lu ju zai ji dang wa ji li xiong wa dang, di da ge xiu du ji peng bu xian yin bi, di qi qiu yong su zuo ba ju ga wa zhi. Zhi di di zheng ge lin zin de ju ni qi ji, nga zui bui ji mang ge la, ju nga du zang luan tu ba xie yong ji na, ni zhi wa yin.
2: Malu rinchi sele tabate, champing honi chorna pangpo re.
3: Rongga la ningowe, nga zi la, long xue mamhe, rong xi yongi re.
4: Nga zi xina, zi ji qi, honi de ba, ngo ca yin.

0: Manda mi bi za tong ge tin de. Su mi zhong ge zhe ge ju bi ye de qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi qiu bi a zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi li xie ni ni na. Jie jie bu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa
1: Shubh namba gugan dimu, tata chi chi singgu chobi linzin dana, kangi longchen chi ti tong rizya linzin, ryanji xin kang xiba di ri, ngana linzin zu xiu xie kien di xin yi. Tirangka linzin nu, ranjia chi ngui mi rinni xio xia yin bi, bue chi so jun rinni, mang zi gur ngu zhu xiu jin yi. Zhubu zu linzin da nian ji, bue chi so jun ju zir mang ye la, jun a do zan luen bi, rizwa yu. Bue jun chi so jun mang chui lu yi na, ma rin di, lo ngu tong cha ke rinni da mar juwa xie ri. Mereja sangbin nindwa dang, qi tuwi rinni ji rintang dang, zi qi rintang dang ding yu. Songxue ya bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, ding mu, da bar xiba na, nga cu cang ming gin chi ge ji ye dang, du ni ding ba xie zhi. Zhubu nan ba, dang hui la, mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi jing yi. Mang yi na, zong zhe ju zhe ji chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zhe hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mare sunja xie yin na yang, de mangi jie toma na, mare de mibu nang la, goda zhu jie jie dai di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhul jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngu la. Gai de mangi na, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, de wi na mang pi zong cu ba dang. Mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang ye jie nam dun che gong diwi jia qi tang, nam ba diwi pin cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zir nam ba dir, ma rin su su tang, sa ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie go dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu rong yin jin di bi, cai ji zong re gang he, zin dang su lin chu ba xie yin. Mang ye na, ma re ka ge zong re na, zhang ci mang yue dang, na mang pui zong cu xie jie zong re ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chu ju ren mi di nu, di tui xi nga zir jie nian nyong xiu dong dang. Jire la lo su, nga zir jie rong da, ro zi jie per ji ji la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong du, jie qi nga zir ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang xir zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin du xie dang xie jin yu la. La bar du, di ma re di dang, di du gai su zui xie cu jie cua dang, ma re di xin kang, jie xue jie qi chui su, mi long ge nang du zong yi cun par xie bi. Mare ne mare ju bi, mare ka ge meng ye la, zong re ge rintang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rintang qi qi di ba xi mu gui ba si. Nin ba, meng ye jie yi wei gu ri na. Meng ye jiang, zong re ji nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, nan mang pi song cu su jiu ba yin. Mi ri, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang ye ji nam dun che gong di wi jia qi ri xin la. Mi hi re ji chu zi di ren xin pa wi. Mang ye sa zong ji tai hi dang, mang ye ji rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang, ma re ji le yang san ni dang yu di qi bar qi wi, mang ye ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni he xiong ga wa yin. Wen jiang, mang ye la yin zhong nang ki, zan lan tu ge ke wang meng bu, nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi, dar di la ye zong ni, hiang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong lin xie jing, nga zui ji nian nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bi, mang ye ji rei hien yi. Li ji na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La bara, nyang dai zhe nga zui cua xiong wa ni da wa hien yin bi, mang yi nu xiong ha xue si ri. Qi dui mi li yi na, mi bu nang ji nga zui xi bi ju ren nu, li ki de lue ji, zui ba jin tun da, nga zui ji nu xiu jie zhi yong qi, gang la di cang ji yin dang ri sa tu xi ba di da yin la. Lo ju ji le zhun ri mi nu, mi ri la, nyali, hingli, zhuli, hingli la sobi, legi nangja mangda sadu tunba dang. Juzer kedu je chuzi jang ngawi tori simba di. Duimi dede legi di zuru, nangduan dang nangbin shugang tini, sanduan dang parji shuang di. Dadi, legi parchi wa ngazwe je nreba jintun dang nuishu jeje tuji je zilin di di. ngazwe je juren dang, ngazwe je chichu, nyamnyung dang lezia. ngazwe bi sanglun duji la soba, shumang chunba dang. Zhugi, ziji, ali la so, nangye pingsung chubu xe du jo yu. ngazwe ba mre dumi, lezi namang dinja xe junjin dang sabar si ba yang. lezi la, lezi ngawa sewa dang, lezi dangdai jintun. le la zhuwa pa wa, le hu chi wa ji ji, ping nui ngin jin din ba dang, ti gan zhuwa yu ba di. ngazwe bo ji le yi nu, ka di ka ru ma du, nyin bi yi he tong dang. Padi mai lan zi ba, cho di li hu chi wa. Ka di ka ru man du, nyin bi lu xie tong da, nyin bi lu xie tong na, li la ka wa man du. Lu chung li gi li ru, ong dang la bi di ru, padi mai lan zi ba, cho di li hu chi wa la su ba. Nga zui ba ran yi ji, da du, nga zui ji chui tong lin xie ba, jui ji ma lang wa di da gi, di pin lu xiu di su chun la. nga zui dan zhan ni dong lin xie bi li jin di, yi cai dan yi du la yang zui ji chun nang ha jiang xiu qi wa dang. ga zhi yi cai ni la nang dun pin sun cuo ba, yi jun jiu ku yi dong wa din zha xin yi. din zhi zhen de ni jiang li gi ngu dang, qi qu, li gi ni ge ji ta ji bin de le. dun mu zhe ji li ji ka ge qi qu dang zhen ni, li la gun du xie bi li gi ji zhe, zhang yi ba de xie bi li gi ji zhe. li ji qi qu dang xia ren cun bi li ji ji zhe, nga zui bi xin kang cun bi li ji ji zhe. luo ju dang dam ju suo nang dun du xie bi li ji ji zhe ji yin wei nang zhang di da zhe. li ga la gun du xie bi li ji ne, xia niang dai nga zui ji ni gai gang xie li ga nyue le zhe qi wa, nu xiu yi ba de jie zhe dang, zhu ba yi ba de jin tun gui bi ci dong lin xie ba xin yi. li gi ngu dang qi qu ji, li ji di zhe yi ba de du, li gi zhu dang xin du jin tun yi gu la, nga zui bi lu zi yong suo li la di gui bi, yi ci qia niang la, ni lan jie ba dang. yin dang jin zhu ku yi dong wa xin yi ba de, yi ci par qi wa li, gu ci jie zhu ba dang. dang chang jiang zhu la tong yi zhu ba di. bi na, nga zui bi ren nga zui bi, ngui bu xin du ji wa ge, niang du wen du xie bi ci, xiu jie jie xiu, ai ya hei si le. gong zha zhe xiu, ai ya hei si le xie, li lu dong lin xie ba di da yin la. li ji di zhe, xie zhe xie wu jie ki, xiu jie jie xiu da ba la. yin ni zhi la, ai ya hei si le xie, tu mong ki bu dong xie bi, ge xie ba mi zhi dong te xie bi xie ba dang. ran mu zhe dang, zhi mu zhe jie, li ji la, nuo sang xie ni. li ji di zhe, yang chang si la, cai nyong xian du ba, zuo qi wa la. nga zui jie dang dai dang jian tun yong qin ku ne mei bi, zong zhe dang ju zi jie rin tang qin mu din ba dang. la ba de ge cai mang qi wa, li gu jie bu zha dang, gu di zhe ba di, li la gun du xie bi li ji ne, qi dui mi li ji xie dang, li nan ba na cu ba di da ge, qi dui mi mang ge di yin ba, zhang xiu su du tu. zhang yi ba de xie bi li yi. di ne, li zhe xie lo jie la, xia du xiu qi wa, li jin zhi bu ming da ma ming. zhang la di ni cui ba dang ta ju xi bi li gi ni ge su dong lin xi ba gang xie. yi cai ge di wa zhang li zui bi li gi ji zhe di er si wan yin. mu ren su su dang san ni su su ren li gu ji li ji mang da yue ba xi ma gui ba zhe. de na la zeng gu ji wo ma zhu bi yi xi ba bi jia ni xi jun yin. ji ni su ji nga zhou du ji ge ju la tan ba ju jie dang ju la ni. ju song song a ju yi dang ju nga, ju zhou ju dun ju ji ju gu, ni xiu tan ba zha jie dang zha la ni, ni xiu zha song zha ji dang zha la nga, zha zhou zha dun zha ji zha gu, song ju tan ba su jie dang su la ni, song ju su song su yi dang su la nga, su zhou su dun da bu, ji bi cun ji ran xin din ba xie di, yi cai zhang li xie ba tong ma ni du du tui ba dang, ju du zhang wang qi wa ne, ge zhi,

in loma ji, pinzu jasin pindu da, sibi tsuwar tuiba juba na, chungi ji namdun zu qishu xin yi. Nimba, juzir ti, namdun la zini, cikang meng nyung jiri yu na yang, cikang ri la, cengzi zhou qin da, cikang ji ge, dun ri zuba xiba zu qiwa da, cikang dan kang ki cha la yang, yi mo ba da, lu jing ba xe meng yin para, hindu ba yang da, zhuo na xin bi qishu yu la. De, ji tong yu la tuiba da, Yimhu Sibi Yitze Na, Beidun Songzhen Lang, Beiyi, Nguipu Jiangbi Nguo Da, Chichwe Guibi, Teilang Ningpurun Zinba Di, Beina, Nangdi Nguimi Jila, Dawa Jiangzha Chiwa, Yuzhi Gumi Jila, Bionzang Ngatang Chiwa, Ngachu Lumbi Pola, Sibi Gangzhi Chasha, Guopang Gangli Towa, Nangso Choba Yuedo Dabudang, Changtung Yuzhi Chia Zhuana Da, Longxue Changge Yuen Di Da, Rangge Nyungcul Cunbi Yitze Na La, Wenchang Chia Bi Jiaba Zang Ma Zi, Weizhu Chichir Dinba Di. Birna, Gu Di Tinba Yin Chi, Gamu Niji Bangzu, Chungsa Losu Jie Jiang, Bangzu Zosa Ma Ri. Gamu Nili Cunbi, Hingbu Ara Duzi, Nga Rang Ziwi Ma Zi, Nangki Xiaya Zisong Tabu Mangdu Yu. Do Na Chungzi Na, Zidong Ki Xio La, Bidang yu jie ju jin zi bar xie bi ju zir jie qi chu din ba xin yi. Sumba, da di qira, chung xie la ju nga chua nang ji. Gang jin tu tuwi so xie yu na yang, nga cui ji ji nam dun da qi chu la lai bar san na, rang gar tuwa xie di ni ma yin bar. Di na, tong yu da yi ji nam dun, tong kin da tong yu bar jie nja wa jie la dun ni, gang tui jie wen chang xie gui ba xin yi. Di yang bi na, tong yu rin zho ba la. Yi zi zan nan zong ba. Yuen zhe qiu nan zong ba, zan na qiu nan zong bi, zhu bion ni zui di wa. Zhu bion qi mi lu la, no bu mung dou ma song, ya gu zi bi xiu yu ru, no bu min na gang yin, da bi yu er jie qi qiu dan tun bi zi lin ba dang. Di zi, dong yu er pa la, dong kin bu chou ki. Po jia chung ge da bu, mo jia jia yi da bu, da ge yeb qin pa la, mo zang jia yi zheng gu da bu, dong kin dong yu er jie zhe wa mu chou wa ru dong na, ni la dong qi wi. Chungji la, ngui su tong lin si ge, yu du la dun gui bi qi chu yu. Do na, zi gui yi na, zi gui nang duan dang qi chu la di ni sa zung xi ba xin yin bi. Yu er ngi zi qi chu dang jo wa chung yi qi chu yu ba ma zi. Mang su ru hien jo so la, ju qi rin tang yang qin bu yu. Yi wa sun ba, za zi. Za zi na, pung min za jo ge cho wa ju yi ri si bi. Mang chu jie nin zung yin dang su lin ruwa yi la si wa yi. Di na, lo ju jie du gai su su dang, ma rei su su, pu min za jo cho wa dang, zi dong ge rin tang, nin zhe da wa ji cun bi, mi lung da bu yin para hie cho. Mang yi no, san lu dang ju zu ru rang yin to zan le bi, za yi di, nang dun zu wo na. Li mi jie zi dong la dun ha dang, di tang ge zi dong ge cho wa rin mi qi ba yin hiang. Ma rei mang bu ru yun na pin cu, za yi dong li xie bi gong sir yue la. Za yi ji pu min para jie zi dong dang, Dumi ji ri, si tu ji mi na dang. Do zui, rang ge gan dang dang, pong dun ji cun tu bi. Zong re ge nang ba di dar che che la. Si tu ji rin tang hiu qir din ba ke do ju yu. Lo ju ji dun yu rin bi nu, sar dui dang jun jin si bi za ji ji zhang ci dang. Nam dun, ju zir ji qi chun na, lu la qu ga wa xie yin tai. Di ye tai jang, ta jie du nge ba xie min bara. Ga ke gi re yin zin ba dang, ga ke gi san ni yin zin ba. Ga xie ge jiu zir jie qi chu yin jin ba. Ga xie ge nan dun yin jin ba su mang yang. Nan dun jie qi chu li ye wa xi na qi qi wa dang. Ren zhi lei qia qi wa rin din bi. Dri yang, za ji su su nan dun jie qi chu la jin ni, hien sir dai di ye wa ka xi yu. Pin chu ga zi cun bin za gi. Yi cai nong, pa ru bi nan ba dang, juen tang, xi xue jie la xin du yin mion dang, duan ha ji. Pumu pinzu jie gawa ngun pura xe ba xe yin ba di. Bi na, chung ji lo mi lo cho, zui bi chang li xin ba. Nga yi chung ji xiang ba, la yu si li cao wa. Ya gun jo wa mi ba, la xin xio ba yin do. Di la xi chung ju mi, ni sa yang gui sang xiong. Nang la gaman zi ba, sa la mi dong zi ba. Sa da nang ji bar du, da ge chung jin zi ba. Chui gir jun yi da wa, xi mei to ren ge qin. Gozo zari nyung ma, tosin gang li gawa dabu yindara, paru bi xie zo dang hi xue gang hi na yang, ji di na zi bi cho dang, li bi cedu zha bi ngui bu bi gu ni cun ba xie bi,
རང གི དགའ བ ཤོག ཆེ ལ དྲ པ དང ཡིན གྱི ཚེ བ དང དགའ བའི

Dinba, tuandu jin dunba, ngun siru tuibi cunbi chichu yu la. Dungu cuwi nu, yin da zhe, yun nu pomo pin cui ji, zi dung gan zhiwi taba tabu dang. Ye di tabu ru din ni, na wu ge yun xie zhang lin di ba, ma qi yi lang bu, niang du xie tui ba xiong yu. Din zhu jin zha xie la, jiu mi gu jin za ki. Dina, din zhu ge xie wu di gan zha xie gui ba dang, xie wu gan zha xie la, din zhu jiu na, cang hing le ba yin min ju bi, za ki ji re di da yin. Lang yu nying ba yin yang, do ba yuan na chu gu. Chung zhi ca bu mi jiang, zi dung yuan na chu gu. Chu mu qi la ma di, chu ya ren wa di yu. Jiang ma qi la ma di, jiang cu yu ba di yu. Sing ge le lu dan tun bi, yi wun qiu ran mi na. Rang lu de ji dong jiang, ga wa yi la men do. Lang cu de wi nguan ba, sa yin de li ki ba, a de le tou yi ma na, bu mi gong ni di yu. Sing ba tun ba ge dang. Nyang tuan rojo xiong na, lang la doba mi para rogo xiong ya traba tabi za yi dita yi. Gondu lanwi za yi dita li, din zho jo yor na, nor chi xio ba ta, wang chi wa xie mang yi para, zi dung din la poda zhen wa, pin cui lo tun la, sin ka wa xie yin gui ba ta. Zi dung ki jang na, nor chi wina yang, mo chi ta chung tuan la, di hi xie ba yin ba, ni chi jue bi. Nga jue bi bai cha dang, xiong zhe jin yin zhe da wa chun tuan ba ma si. Kungju rang ge din zhu dang, cuo wer jue wei zhi wa dang, di dou ge da wa yang si bu chun yue. Xie bu gang he zan wa dang, gang he ni ba, gang yi du wa dang, gang yi du ma wu wei ti. Me ri su su ru da da zhi yue la, du ge su su ru yang, qi ge men zha wa zhi yue. Dun wen jie cu wei nu, me ri su su din zhu jue yue jie xie bu la, qi men zha wa zhi jue ba di ne. Me ri di, nin zhe da wa dang, zi jue da wa dang, tun ba xie yin ba ma si. Zai jie di nang dun ji, nga xi cheng mer qi bi, me ren nang yin dan, du ge ren yin xiu qi de ban ne. Zai jie di qi jue ge qi xue xian yin. Zi dong lan jiu a me dong wo de jue bin zai ge. Di ne, guo jin dan bu er qi zhe xiong nan yang, ping cui jie zi dong da ding jiu mi ji, ta xie xi bu er jue bi zai ge ji zhe di da yin. Bie na, qiu mo yuan na jiu xiu, ba le yuan na chou xiu, nga dan qiu xi wen bu, jie jiang qiu ji ma zhe. Zhe zi mi du xia wa, gang dang qia bi ga xia, long dang bu you cui jiang, mi du de ma me niang. Sa de ren mu sui bu ra, li su la bu yin zhu, xin dun za xin ren mu, sui jiang sui tun men du. Ren gu ka wi ga jiang, zhe xiang gu ni yong qiu, zhe xiang qiu mi ga jiang, gu zhe dang ni yong qiu da bu, bi dun zha qia la, jue cai nong er qi wa. Kun jin dang tai zui jin jin dui qi ri din bi, za yin de ne. Qingzang dang xie cu jie ga jia yi, nying zhe lan long ga wei, nang wu po mi kong jing jie bu zha dang, tai zui jie dam jia yin yang. Di li, ge bu jie xiong yang, zi dong lan jiu a mo dong wei, nga zui bi nying dui dang, la san di tong tui. Pin cui zhen le, rang ge cu wei qi dang, yong na, xie cu ji jin bi, zan da ga ru, ni ge ka zhe jie cu wa xie gui xiong wei, dui ngui di la di ni. Nga zui bi, zan da ga ru, ka zhe wei xiong nang dang, Nyang zong ji zhi gou, zhen bi xin ba ji cun bi, zai yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma na, bu chong chue jir no zang, jie wi du xie xie yong. Xiang ba sang yong zhu kere, du gong nying dang ma song, xiang bi wu yi wu la, mei chue yi gu rin jie gi. Chue ni lam yu jie du, zang yi man zhi nang tang. Nga na lam yu cu jie. Chung yi man zhi xu chu da bi yin da da nang ping cui zhe ge wei zi dong da zhe le ni wei du jie xin jie xiong nan nang. Xiang bi wu yi wu la, mei qu yi gu jie gi la su bi, jue tai ke si ren den zhi cun ba xie yue ba dang, la ba du, tou xin xiong wan ma nang, zang yi man zhi nang dang, chung yi man zhi xu chu da bi ka da le jia dang xin xu jue bi, ping cui jie zi dong jie yue lu bu ren de. Zhe ki xiong nan jue bi yin de ren ne, xin suo dang, len dong jie jue cai nying bu xi ni, xiong nan dang zi dong di wei xiu zha de cun ba xian yi. Lan mi jie ji chong zhi, yang yang yi la ku du, ba ku ren ma ku xiong ni, zhu wa yong sa ma zhi. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia, xie ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong. Xie xia yi na sang xiong, ngang ba yi na sang xiong, chong zhi ga yue sa la. Po jiu xiong na sang xiong da bi, yin da da ne, zan da ge ru bar jie zhen lu yin xiang, ye di da li, zan da ge ru pin cui, xin du zhen bi lu dang, di mer, nyang zong yong zhi xin di, jin bar cun yu jiang.
chungzhi gaya sala poju xiong na san xiong tabu ya cin chi cha gu tang pa kur ma ku xiong ni zhuwa yong sa ma ri tabu dowi ta ki tang ye ka xie wa tong du zi bi xiang ba chin xiong tabu zha wei ngui bi zhin long su ji ta ki na za jin de da ge sa zong nong jia qie duo bie xue ba ke ri dong er ji bin zai ki xie cu tang qin chang su jun ji da wa la su bin gu jin ji zi dong tui ri tang Rang lo yue bie zan da ga ru, rin du xie bie yu ni mang bu, zi dong ge rang wang hiu wi, kung su ru zui gong zhe wi dong a xiong la, jia qi nga zui bie, zi dong la bar qi dang, lang long ma xiong wi xin dou da, sa zong ji ju qir xi ni, zai gi bie zhun ba yin yang. De na zi dong li xiong wi dong a, ju qir xi ba xie zhi. Bi na, chua la cha bi xiu ru, zha la wu bi xiu ru, li zi mo mo nga la, xiu ru me ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, Jia gu xia la de yue, jia gu xia ji ni ma, ngui mi chu li zhang wa. Ping bu jiang lu jin la, ma mi lu du de yue, lu du ming ji mi bara, lu mi xin zhong zui song ta bi, za ji de da ge nong du, rong ge zi dong zhi mi du ju ba ang, rong la yin ji zi dong ma tui bi xin du ju yue ba dang. Yang bi na, se jia ngang bi zi dong, nga ni ni la yue jiang, sa ge bi mi deng la, xie bi wang qiang men du, zi bi ge zang mi du. Tong dui si la yue jiang, bian bi gao wang zin bi, ma jia ka mi tui xiong. Zhe di xia zhi zi la, xia wa kong duan dou jiang, li ngi a ke ngun bi, xia qi ji la dang xiong. Chong zhi xiang ba la zhi, xiang bi ye yong du zhi, nga la du ji bar ji, tong wa nang ni gang yong, da bi za ji di da nang, xie zuo dang pa mi zi wang ki, yu ni bar ji, zi dong ge rang wang chu bi dong an ding yue. Din zha wa la, Bo mo ro chung zhi gui song, lo gin zhou ji gui song, jiang leng zhui ji e hi, xia ka ra ya bu nang dang da bi, dui mi ji nian zhe li xiong yi dong an hi yue. Gong de leng yi, zi dong lan jiu a ma dong yi zai ge dang, de ni, xie zu ji jie zhong zha wei nang xiong yi, zong zhe yin ba cong na yang, di ni la qi bar ngin jin yue ba di. Jie la, bar qi dang guo jin gang xiong na yang, di li, jian dui dang guo mo ge wei nian dui xie tong jue la, jie hui di na, yi tang qi ba tang lu kong bi sang lu yue ba ding yi. Do na, zai yi nu zu li mi zi dong la mu ba tang, zan mu ge ru ji zi dong da ding. Nian zhe la rang wang tui zhi ji ju bi, bai qia tang xuan zhe ji sang lu ding la. To wa gong mi zheng qi ra, ma wa sa yi mi du. Nga ni to ma xiu jiang, lian chu tui bi chung zhi da bu, zha qia ji bi tang. Cu di wo ma cu la, cong jiang xiu ju xiong na, gui qin zhu mi qia ga. A lei se yang zha ba da bu, dun yi la san bi du ju. Lu la yue bi yue di, da bu zhu ji xiong na. Zi ju zhi cha ji mei jiang, nian ge ci lu dong chu da bu, wei zhu qi ne, zai yi nu jun du tong ju yue bi, ju zi ri tun tai yin yang. Dui bi dun ju ba la, cu bu ru xue mu rong yi ju ci ki, man zhi ba ne, qi mi du xiong yi qi chu zhi. Ye wa ji ba, du dun qi si ji yi. Dui dun qie si ji ji na, nga zun ma mang ji, qie si ji pong jir dang, qie si ji nin bai su su ru dui ni, sa zung xie bi mang chui ji yi xie yin. Di na, dui gai su su, qie si ji nang ba dang dui ni xiong a xie yin de. Dui ngun zhen xin dang, san jir zheng yin hiu qin di yin. Di, jin ni, nga zun bi qie si ji dun qin dang, qie si ji man ha, di yin, qie si ji nang ba ji la nxin bi. Rang ge da wa dang, nang jir po ri ji, sir zha tui ba dang. Ni ni, wang xiu bi du zui dang, guo yu qie si ti ji mun na, si zhong ki rui song da, tian dui tui bi ra, piu ni jie qi ri tun yue. Zhe zhe men zha wa ni bi ri ji, qie si ti ji, nian nui dang, ban jiu ti ji, xiu jiu li xiong yi, du dun qie si ji yin de ne. Zhe zhen xi zu ji, tun yue qi ba wa ye dang, zhe zhen yue bi xi zu nu, yin ni sa zong dang, cu ni tui ba xin yin bi. Di zhen yu lan lu xie zu ge, mi zhe la sa du da wa xie yin yin, lu ju ren wei zong ren de ra. Nga zui de di xin na, yin se ren yin la yin nan zhe. Sur za tian dun ji, du dun si yi. Di na, wang xiu ban nang kur du, qie si ji ki wang chu ri ji, guo yu dang, lu xiu, si zhong ge nan yi. Xie yi jin zhu ji la, sur za tian dun dang, ga jiang ngu gu qi bi nan dun jin ji yi di. Bi na, bong da si qin gui ni, si ji min da pang bi. Ra zhi bai ming se la, xiu zha jian nin zui song. Lang ge ra jiu ji di, su la da jiu zu song. Nin dong nga jia xiong na, chou ge ru he bi yong ge. Nang xi nga gu dong wa, di si nin bi lu su ru,
Gumi

Nimi gongla, zai chur chini yongki. Xilin doba, nanglin doba. Xilin nanglin pala, dili chulin doba tabi gina. Wangshur zhizhi nangkur qi nga da tang, chese kiwan churi ji tibzui. Dijin, gai di siwan ge rui song tang, nimi ji yang, nyingji mi bi guni, terinduan tang. Denzhe xiu zhuwi siwan ge nani la, kongchu ga jia xie yue jing. Yang bi na, jia zi laya xur du. Xilin siji kansu, denzhi xionan tongdu, sabi noji gangyong. Jambi beli zuibi, wadu chumay guji, chumay yungni jibi. Yinji nala taisun tabi, yina rangamarijia la jatang, dawan chongpara xibi, zinjir zilujia hansin tam. Nani tindui zinjir para ngogur tajetu xibi, nga zuibi nindui tam, jajijia sanglu chunpa xingi. Soza tindui jia dui dun chesi jia yindi, jini dui gai di dan di wangshu pa dan, siwan ge rui sung tindui dan. Nini, nga zui mamang jia chesi godu tonde, siwan ngin para ngogur sibi, sanglu jia xi tude, di sa zung dan chepar gansir chesi jia ga jia qinpu yue ba yin. Yin hun tuan nga jia dui dun chesi ji yi. Dina, mre jia par ji la pinu tuan bi, chesi ji tuan qin dan, mamang jia ban jua dan kiwan la sung xue xi bi, chesi ji nang pa zang bu. Lei qin jia chesi ma na yin zi xue su la, yin hun tan tuan nga xi bi zi jia re xe yin. Bi na, ji na xo yir do ni, dang sir ni ma xia sung. Sen cho lhen jia dang ni, mang zui jiu ji cu sung. Ji ji ban yun xian do, mi dun zum dang ji sung, mang zui jiu ji xin ni, Mamang di la kui sung. Bue la jinzhi tui ni, si churu san jin zou sung. Hi zuru ama jia bi, ka la guru jia sung tabu. Mang cu ji ki bin xiong tui bi, dun bai zang buru, sin teng ni, tui nga xi yu ba tang. Yin yang, mi jir si ji zhi la, mamang tanggir gui bu. Tanggir gui bi lu di, si ji zhi la ju yu tabu ru, yang da ge si wang la, yi qi dang jia shuru xi bi. Nga zui mamang jia sang lu di, cun par xi yu. Rang jia jia dui dun che si ji jin de, jin zhi ma tuan hun du xiong yi, jin zhi tui ji xiong yi, yi sir ni li zhi ba xie yin xiang. Xi ri lu ci tong la, yu ci de di dang, nin du jin jia qi chui di ba jin cong yin mu. Wen jiang, di li su ju yi na, ka di zhe zhen jia, xiang yi xiong yi la su za dang, wang xiu bi du zui tian dun xi ba, nin bu rin jin bi. Di ri, ma mang jia kong chu dang, yi ma rang bi sang lu, ngun sir du bu di ba dang. Yi sir na, mamang la jinzhi tui ba dang, mamang jia kai jia dabu jiu yi, nang ba zang bu deng zhi wu, sa zong xi ba xie yin bi. Di zao yi ju dun na, dang dang jia kai la tuan nga dang, di xi cu wa ga su xi ba di yin. Yi wa nga ba, xi ji. Xi ji na lu chung xi bi, lu cui dang, xin kang, lu re yi ji dang wa ji dang cang bu ra, sa zong xi bi, mang chui jia xi bi lu xi xie yin. Ma su dang su yin na ang. Rang ge lu cui di ru wang wei, san lui jia xi he yue gui xiang. San lui jia xi di la di ni, cu wei zhuo nan dang, cu wei nin bu cui ji yue bi. Xi bi ngui ni xi na, xi ji na, kong zui san bi jia xi lei hui xie yi. Da da, xi ji la nang min tong ju xi bi sur he da yue ban de ne. Jin ni, xi ji ji gui ngi ren xi la, yang da bi da wa mi ba dang. Ni ni, di piun ni la san ge ma xie bi jin jin yi. Xi ji na tuan wo ma la, xi ba rang ki yong su sa zong xi ba xie ma yin para. Cho wei niang nyong piu song cho la, ge de lang dur xi bi nga zui ba gin zhi ji, tui mong tu sa zong xi ba kien yin de. Tuan ngui cho wei chui du, lo chung xi bi, lo re jia xi dan, de di cho wei niang nyong xi du, ge de lang dur yin ji. Ro ji cho wa piu song cho ba ji la, pin tu qin bu yue jing. La bar du, pe ji dang bi la, ma xie xiong na chung ni xiong, da xie xiong na di wu ni xiong. Xi ba da bu, xi bi du ge ne, mo xie ge ji ding da wa dang, mo qi da wa zui bi, ge li qi ni ge xie yin bi, xuan zhe jia sang lu qi ju ding bi xi ji ji, kong zu ru ba qia ji zeng jiu ban ne, di wei xi mo gui ba xian yi. Xi ge sa zu xi bi qi, gen ge ra xi bi ru zi la, zu mei bi ru zi jia xi ge xuan wa dang, gen ge ra ru zi ji nang du, lu su dang, xi ji qi ju tuan bu ra zu mei bi, lai ji xi ji xuan wei. Xiang tuo di ni ra du jie ngo zhuan du du xiu jin yin. Ruo zi jie xi ji. Di na ye jie sang lue ra gin dang nam duan la di zang jie zai qi ri meng jin para. Xi bi ruo zi la rong da dang zi mi zhuo pa wa ra xi bi ruo zi ra gin jin hien yin. Di la yang xi bi zi mi q

0: Dara juntong ga pehi na, cai chen zhou jin jie ge cai pe na, bo mu jia bi chue qiang, zheng jin nin ku mi yang, tou xin cun bi chue qiang, song zhun nin da nan da da bu cai jin nin zhe yi juan cang ren jiu ba dang, cai chen dun jin jie cai ye pe na, ka de gong gong lei dong zha, sa de rong rong lei hin zha, deng zhe a ji xiang he la, lei dong lei he jiang ni yong, da bu ngun jie cai chen zhou nin zhe jie jiang. Tama jiangba xi ba dang, cai jin ji jin ji yi cai. Cong yun bu yun jue chen zhan da, xia ngan ba men bei ya qin ri, zhe tuo tuo ge ba nian nian ri, xia ben du huo ba tai tai ri da bu, ngui ma dang tama su su ji ba dang, yin na ni ri ji ba. Cai gan gu jin ji yi cai bi na, long ba qi sa jin ni chong sa ni, dong ge da bu yun ni yun wa yin, dong ge da bu san ni yun ba mi. Dreda gomba sani yuan ba yin, dabo, kama na niri ji ba da, tama jambar si ni lu gu. Drobi yi nu, cai ji ji la, cai jin dun jin da, ji jin ji bar yu ba yin. Juan chan ji qi ju di da la yin ni, mu re da sani su su ru, ma yi sa zong dong lin ji qi ni ra zang hi tu ba yin. Song ba, ju zir chun tu ji qi ju. Mangi na, dun ngun zhi lu ga sa zong ji te ki zu si ba jin yin la. Dira, san lu rang yin hiu qi din ba ma zi, ju zir chun ta jiang pun song cu bu yu. Qin di ji wu ru na, mangi na, da du dong ju yu bi, ju zir ji chun ta yin yin. Chun ta di, dun ngun la qi tu shu du tu ba bi na. Li la abu jung ni, do la gang su si yu, gang su si bi lu bu, xia pu zhu li yang wa. Ni ma na la xia qi. Bun bun wo la jiu gu, do gu nan ni bai jiang da bi nan du. Mang yin sa zong ba, nga zun mang mang ji, cai lin di bi wu zhu ge chun tai bi xin ni. Rang ge di do ge cuo dang, xi cu ji ngu wu rong bu tun dang, cai tui xiu du xi ba dang. Di jin, zha qia ge bi dang, ngun si du bi zong ni gu bi chun tai ji. Rang ge san lui zi dong dang, pa ru ji qi yi, jin bar ngun ba xi ba, bi na. Xiang ba dang bu tong du, yang ngun da dang zha xiong. Tou ni yun zhen song du, ma ngui da yin niang song da bu zi nu. Zha qia la ngui sir du bi bi zo, ya ngui da dang ma ngui da xie ba gu ni. Chue di, qi xin bur ngui xie yu jiang, ma ngi ji ju cai na di wei bai qia dang nian du ka se kian yin ba di. Yang bi na, a gu jin zhu ma mi, nga chui nang la pei du, a ma ru rang nang di, chu lin ge dar nang gi da bu dang. Yang bi na, dang bu nang ni tun du, gan yang san ba ma yun. Lamu jie jie nian jie, zhen qin pa ma zhen xiong da bu, ye jie nan jin la qi mei jie jue cai dang, ngun jue su jie peng bu xie mei ba ra. Jun ding cu wei nan ge ge jia nian bu du ni, mang la ji bi jin zhu ma ge zong ni, sui niang ding ba dang, pa ma dang ta ji ren dong zhu wei bu chou ge, san lui qi ba ren zhe mi, lei ba ra guan zhi tui yu. Zhu bu nan ba, do na, mang ge na, jia ji wei nga zun ma mang jie. Cho wa dang san lu ju zai jie dang wa ji li xiong wa dang. Di da ge xiu du jie peng bu xie yin bi. Di qi qi yong su zuo ba jie ga wa zhi. Zhi di di zheng ge lin zin de ju ni qi ji nga zui bui jie mang ge la ju nga du zang luen tui ba xie yong ji ne ni ji wa yin.
1: Xiu di la gang a yu du xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga zui mu zhe xin ji ge gang a li. Number 9 was good.

0: chenye ki niyawa ji tata ne zon la sa la ndu mu gyo si nge ke cha la manyo na la du a chu jere hako ba
1: hako
0: di da zon

0: Böjji yongzhaa nzambu lingla chayb. Nzambu lingki nyamnaang böjji choro. Gonyi ni tata sen yibanda na, Böjjong longchi nyinchin li kongja kongki longchin re.
1: Aki utoga gaso, tangda se yongga hyo me roshio yu. Cherin da tumbi gonyi, nyonggo gisi shigu.
2: Chubu namba gugandi mo, Tirangka linchino rangja jia ngui mi rinni shuja yinbi bio jia soju rinni mangji kur ngotu shuji yin. Zhubuzo linchino de nyingji bio jia soju juzar mangi la junga doza lunbi zhiwa yu. Bio jung jia soju mangchui lugi na marindi lo ngu tongcha ke rinni tamar juwa xe zhi. Marai jia sangbin nyingdwa da qi tui rinni ji rintang da zi qi rintang da din yu. Sonshio yabu yi, sojun loji la, julun da, dimu, dabar siba na, nga su cangmin gin chir garji ghe da, dunyi dimba xe zhi. Zhubu namba, tanghui la, mangchui loji je godun kur hi jin yi. Mangi na, zongzhe juzhe jichui do xiong wi, qiang hawi gichi juzhe hien yi. Diya, mangi parji je loji la di na, marai sunja xe yi na ya, di mangi je toma na, marai di mibu nang la, goda juzhe je dai di gicha xiong ji. Kongchu, nga zhul jie ju zhen na, zhen xin sa tu xie bar ngu la. Gai di, mangi na, xie chu jie chu wi cai ga dang, ma nang la, rang du jie ju zhar sa zhong jie lo xin mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, di wi na mang pi zhong chu ba dang. Mi zhe jie xie chu la, zhe zhen jie ye wa jie tuan ba ni zhong. Mangi jie nam dun cai gong di wi jia qi dang, nam ba di wi pi zhu, sa zhong jie tai ki dang, ju zhar jie rin dang, di wi gong tur song bi. Zong zhe ju zhar chu, rang ni rang jia tui bi, ju zhar jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zhar nam ba di ra, ma ren su su dang, sa ni su su ra, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra, tui mong ge qi chui xie yue bi. Mangi jie go dun la, nga zhur ma mang ji, nga tu ni sa zhong xie bi, lu qi tong la, de zhur ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang he, jin dang su lin chu ba xie yin. Mangi na, ma ren ka ge zong zhe na, zhang ci mang yue dang, nā māng pīng sōng chō shū jī zōng rē gā nāmbā xīn yīn jī. Lō jū jī chō jū rī mī dī nū, dī tūn xī ngā zir jī nyam nyōng shū dōng dāng, jī rē lā lō sō, ngā zir jī rōng dā, rō jī jī pār jī jī lā, bā gā wī nū bā jā bā mā xī. Jē rē yū bī xī chū nōng dō, jē qī ngā zir mā māng jī, nō ngā rī jīn jī cun jā dī bē xī nī, wāng xī rū jē rī lā tāi zui dāng, lō ngī sōng ngī tīng tūn xī dāng xī jī yu lā. Labar duo, di mreit di dang, di duke su zui xie chu jie chua dang, mreit di sin kang. Jie xue jie qi chue su, mi long ge nang duo zong ni cun par xie bi. Mreit ni mreit ju bi, mreit ka ge meng ye la, zong re ge rin tang zang ma xie. Xiu gang jie yi di ni, xian jiu ge rin tang qi qir di ba xi me gui ba xie. Nin ba, meng ye jie yi wei gu ri na. Meng ye jiang, zong re jie nang ba xin dang zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xie zu jie cho wei per ji dan zha ni, na mang pi zong cho su jiu ba yin. Mi ri, dui mi xie zu ni, zhe zhen yu bi xie zu su per ji xiong wa di. Mang ge ji nam dun che gong di wei jia qir xin la. Mi xie zhe ji chu zi di, ren xin pa wei. Mang ge sa zong jie tai xie dang, mang ge ji rei dang nan ba su la, se per mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma zhe jie qi per mang wa dang, ma zhe jie le yang, sa ni dang.